0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, Yaon Sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
12: Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi na!
13: Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
12: Dapat no retreat, no surrender din na!
14: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
13: Honey, I'm home. Reporting for duty.
15: O sige nga, attention.
14: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One Radio, tindugo na.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
11: Boss Herbal Capsule.
10: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa

Well, it's midweek and good Wednesday morning. It's a holiday. And in observance of Idil Adha or the Feast of Sacrifice. At happy listening sa ating mga kababayang Muslim na nag-celebrate din ano, nitong Idil Adha. At syempre tayo nakikiselebrate sa kanila dahil today is a regular holiday. So reminder natin na siyempre, kapag regular holiday, ay pag pumasok ang isang empleyado ay 200% ang dapat na sweldo niya ngayong araw na ito. Di ba magandang balita? And sa mga hindi naman pumasok, dapat yung kanilang regular na salary makukuha pa rin nila, no? Ayun yan, na nasa Department of Labor and Employment. Isa pang magandang balita sapagkat official na nga itinurn over ng Department of Health at ang United Nations Population Fund or ang UNFPA sa lalawigan ng Camarines Sur. So shout out sa mga taga-Camsur dyan na nanunood at nakikinig. Na-turn over na po sa kanila ang kauna-unahang Mobile Women and Children Protection Unit dito po sa ating bansa. At layunin itong dalhin ang mahalagang serbisyong pangkalusugan at proteksyon para sa kababaihan at mga bata, lalo na sa mga dibdib, disaster-prone and underserved areas ano, dito po sa ating bansa. Kompleto ang mobile unit sa mga serbisyong tulad ng maternal health care, sexual at reproductive health services, gender-based violence support, anti-VAUC response, and psychosocial interventions. Ayon kay DOH Undersecretary Dr. Glenn Matthew Bagaw, bahagi ito ng Universal Healthcare Framework at ng 8-point action agenda ng kagawaran na naglalayong maghatid ng ligtas, dekalidad at mapagkalingang serbisyo sa mga vulnerable sa komunidad. Dagdag pa ni Bagaw na hindi lamang dapat manatili sa mga ospital at health center ang health kung hindi mas mapalapit sa mga mamamayan, lalo na sa geographically isolated areas. So isinagawa po ang ceremony over at ang signing of deed of the and acceptance noong May 19th sa pangungunang Department of Health, UNFPA at mga opisyal ni Sur, kabilang Governor Luis Raymond Villafañe. At nanindig ang DOE patuloy nito ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang mapalawak pa ang gender responsive at life-saving services para sa mga biktima ng sakuna, emergency at pang-aabuso. At dito naman tabi sa Tabaco City, kung kailangan niyo po ng counseling sakaling may mga mental health concerns kayo, maaari po kayong mag-text sa 0917-563-7340. Look for Nurse Ting Bonggat.

0: Okay, shout out muna sa ating mga katalubo na maaga pa ay nakaabang na sa ating programa. Hello kay Romnick Bilaos at sabi niya, good morning po Ma'am Cecil. Sabi ni Beth Ranyola, maray na aga po Madam and happy Wednesday. Sabi po ni Beth Ranyola, pa-shout out po sa mga digdi sa Zone 9, San Antonio Tabaco, lalo na po sa barangay captain namin si Benjamin Casin. Maray na aga po ka pa sa mga katanod ko, maray na aga. And salamat po. Hello din kay Angelito Ortega, sabi niya, good morning po Ma'am Cez. At kahapon po ay nagtungo yata dito, tama ba si Christine Belchez Ortega? Tama ba din? Yung mga nanalo sa Talubok Quiz the past 5 days, no? Ito po, i-announce ko na si Nathan Canaya Apin, si Mary Ann Buen Consejo Borcelis, nanalo din na kahapon, si Alma Hioson Borabo, at si Christine Belchez Ortega, at si Anatoly Tol. So, maaari nyo na pangkunin na today ang inyong gift certificates, ano? At kung may mga kahaputan kayo, maaari po kayo mag-text sa amin sa 0962-409-3467. Batiin ko lamang din na si Philip or si JP. Happy, happy listening! And sa lahat ng mga massage therapists na ka-tune in ngayon, na happy, happy listening to you!
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

0: government is run and how well business the government is working for us.
1: Mm-mm. Tayo Ed, sa statement ng MAP ano na about principled and realignment leadership. Ibig sabihin nun para sa inyo.
0: Po ano, sabi nila and a change in leadership. Kung minsan napaka-importante ng ethical leaders ay ilelet nilang mga personal interest. Kumina yung personal na interest, yung principle governance bago yung providing and serving.
1: Okay.
0: So yun po siguro ang kailangan. Siguro sa panibig ng na kailangan ng ating Senado ay una yung ng transparency, ng accountability. Darating sila ngayon sa napaka na moment ng sa kanilang trabaho, no, as an impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: So sa pananaw ko po, ang ibig sabihin is when they do their job in court, so siguro it's based on principle and not political survival, patronage, and so on. Kasi ang mga pinuno na napaka-importante are transparent and accountable. Remember, our position is a pop-up. Yan po ay pinagkanamin sa tayong mga mamamayan, pinagkatihan sa ating mga pinuno. So tayo na pangangalagaan nila yung pala na ibinigay natin bilang mga boss. So yun po sa panayin ang sinasabi ng MAP sa inyong pagtatrabaho bilang mga Senate impeachment court, una ang prinsipyo bago personal gain. Lalo ko ngayon sinabi ng Gulo Quezon, sabi niya, my loyalty to my party when my loyalty to my cause. At yun po sana sa personal opinion ko na nakurong isa puso ng ating senators, no, in doing their job as legislators, same time in sitting as an impeachment court.
1: So yung wording full and principled writ in Senate leadership. So meaning, he is calling for amendment in Senate leadership. Does that, you're also in favor of a change leadership? Ano lang, kumbaga UC naman nila, yung kanilang bo.
0: Again, Ma'am Cecil, I don't want to speak for, but reading between the lines in that here, sa akin, here, there has to be some change because the event, we've all seen it, recent event, that not the ability ng so, as it is to have faith sa nang tiwala ating Senado, pantahon, o pakanan, ang change in the...
1: So, siyempre, aalma, no? Yung ang puning sila, sasabihin, eh, bakit merong political color itong statement na ito? Judgment of the Philippines.
0: Sa akin po, talaga po sa pag-apun na hindi ka kasi pwedeng fence.
1: Okay.
0: Papalitan po na at the EO ay mga Pilipino. Unang tayo ay mga ating bansa. So, fence-sitter lang at mo lamang na a decline in the moral principles, in the values leaders. Hindi pwede. I think isang, masasabi ko na, isang pagtataksin sino yung pababayaan mo na lamang. Kita mong nangyayari. I don't know Bible verse or not. It takes one thing for evil to triumph and evil to do nothing. So we cannot. Hindi pwedeng maging fence-sitter tayong magsawag tayong magbigay ng ating sa mga nangyayari sa atin.
1: Oh, and you spoke leadership a while ago. It's a leader, no? Laking organization. Pakahalaga good leadership sa isang organization. Pakahalaga ang leader. Kasi parang yung sinasabi ng iba, eh, naman siya, good leader din naman si SP. Kaya, di ba? May mga Bible ang sinasabi. Sabi ninyo ako.
0: Oh, yeah. Well, sa isa-isang, for example, or any teams or any group is critical. Why? Sa akala, ang leadership kasi ang nagsesend ng signal. Ang leader po ay nagbibigay ng senyales na ano ba ang ating value? Ano ba ang ating prinsipyo? Ano ba ang natin? So pag nakikita ng mga, ang aming leader, ito ang kanyang prinsipyo, ito ang kanyang values, sumusunod. Oh, dapat yan din ang value ng ating, yan din ang ating guidance. Hey, leaders set, and it's very important that the leader dictates the values, the weight in an organization. Mm. Sa aming organisasyon, napaka po aking assignment po. Kasi sabi ko nga, ang non-members sa akin, magiging senyales nila kung paano din sila mag-behave. Ganon din Senado, kung anong senyales ang naanggat ng isa. Ganon din ang magiging, ano, behavior ng kanyang mga teammates. Mm. Leadership is really critical.
1: Oh,
0: and to me, it's not just the way we do things, but it's the signal.
1: Mm. Na mag-quote ka ng Bible verses. Kung nakikita na ang isang organisasyon, eh, magulo. Yun eh, yung chaos. So, it starts and ends with tama.
0: Oo, naniniwala. Kahit ano pang sabihin mo, ano pang for political leaders or quote na lang, ano yung quote mo, all are judged by your action.
1: Ayun.
0: Ano ba mo? Action mo? Yung pinakita mong disinvite.
1: Kasi back

0: na kwan sa dalim yung pagkakalam mo at yung pag-respond sa batas.
1: At tama ka, any one of them can be senate. And the senate...
0: Ikaw
1: senate
0: kaya, iboto ko!
1: Oo, and as a senate, pang ilan ka ba sa hierarchy?
0: Tatlo!
1: Tatlo, president, vice president, and the senate president. Hingan. Hindi binuburo yan sa ating governance.
0: Siguro man din ano, sa ating present senate. Yung goodness naman niya, siguro hindi naman natin, ewan ko, judge. Ang gusto kong i-judge siya ngayon is the handling as an organization. And definitely, 2 thumbs down siya skins niya.
1: Which is sad, no? His qualification siya. He's a lawyer.
0: Ang talino.
1: Most sought after.
0: Yes. Kaya sa susunod.
1: Doon lang tapangan somewhere along the nangyari along the way.
0: Kailangan niya ng manager.
1: I personally used to admire him a lot as a well-qualified senator. Somewhere along the way, parang may bago.
0: Ah. Okay. Sige po. So, may final thoughts ka, Sir Edwin, ano, interview today?
1: Yeah, well, I may nagsabi nga na we've reached a new low at sana naman ay maka-bounce back tayo from this situation. As in any bit, marating talaga ang time. We have to, sabi nga. So, as a discante, siguro, let us all recover, so all bounce back credibility of our Senate again. No? From an international view, nakikita din yan sa mga investors. Okay. Nakikita yung, so, kung circus ang Senado mo, sino mag-invest, di ba? We have to bounce back. We have to bring the credibility of this. And for that matter, the whole.
0: Okay. Nako, maraming salamat. Busy kayo. God bless you sa lahat po ng endeavors nyo, Sir Edwin.
1: Sa'yo din, Ma'am Cecil. Mabuhay ka. Mabuhay sa kinig.
0: Salamat.
1: Thank you very much. Bye-bye.
0: Si Mr. Herna, proud na mate ko sa UST, sa Communication Art na po ngayon ang distribution companies sa ating bansa. Okay, at dahil dyan, of course, meron pa rin tayong talubok quiz today. At ang ating quiz ay, yan. Sino po ang ating na-interview today? At pinag-usapan natin patungkol doon sa mga management issues ng Senate. Ang statement ng Management Association of the Philippines. So, i-text nyo po o di kaya ay isulat sa comment section ng ating FB live stream. At habang hinintay po namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating talubo story for the day, ating ni Pastor Mar.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Merong isang kwento tungkol sa isang pintor na naghahanap ng isang modelo para sa kanyang obra maestra. Isang araw habang naglalakad ay nakita niya ang isang gusgusing lalaki na nagtutulak ng kariton. Nagkaroon kaagad siya ng ideya at dali-dali niyang nilapitan ang lalaki. Tinanong niya kung ito ay pwedeng magmodelo para sa kanyang painting. Inalok niya ito ng malaking halaga at hindi naman makapaniwala ang lalaki at agad na tinanggap ang alok sa kanya. Binigyan kaagad siya ng paunang bayad at pinapunta siya ng pintor sa kanyang opisina kinabukasan upang doon ay masimulan na niya ang pagguhit. Tuwang-tuwa naman ang lalaki kaya't pinaghandaan niya ang pagpunta sa opisina ng pintor. Ito ay kaagad na pumunta sa isang barbershop upang magpagupit at magpaahit ng kanyang balbas na may kahabaan na rin. Bumili rin siya ng simple at maayos na kasuotan. Kinabukasan maaga pa ay naroon na siya sa opisina ng pintor. At nang matiyak na ito na ang opisina ng ini-sketch sa kanya, siya ay agad na kumatok sa pintuan ng opisina. Pagbukas ng pinto ay hindi kaagad nakilala ng pintor ang panauhin. Tinanong niya kung sino ito at sumagot naman kaagad ang lalaki at sinabing, "Ako po ang lalaking kinausap ninyo kahapon at sinabi po ninyo na ako ay gagawin ninyong modelo

para sa inyong ginagawang painting. Pinapunta po ninyo ako ngayon upang simulan na ang pagguhit sa sinasabi ninyong obra maestra, ang pagtatapos ng lalaki. Hindi agad nakasagot ang pintor. Maya-maya pa, ito ay pailing-iling na nagwika. Ang kailangan ko sa aking obra maestra ay ang gusgusing lalaking nagtutulak ng kariton na nakasalubong ko kahapon. Sorry, hindi ka na nababagay na magmodelo sa aking obra maestra. Well, simple lamang po ang nais na iparating sa atin ng kwentong ito, na hindi natin kailangang magkunwari sa harapan ng ating Panginoon. Hindi mahalaga sa Kanya kung ano ang ating status o kalagayan sa buhay, kung may pinag-aralan o wala, ang mahalaga ay ang kalagayan ng ating puso. Sabi nga sa isang quotation, "When God measures a man, He puts the tape around the heart instead of the head." Minsan kasi dahil sa ating mga kapalpakan din at mga kasalanan, ay hindi natin matanggap na tayo nga ay mahal ng Diyos. Marami ang nagsasabi na, "Saka na ako lalapit sa Panginoon kapag good boy o good girl na ako, o kapag hindi na ako nakakagawa ng kasalanan." Kaibigan, huwag mong isipin na hindi ka na karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Pwede kang lumapit sa Kanya, maging sino ka man. You can come to God without any pretension. Kung ikaw ay hihingi ng tawad at isusuko mo sa Kanya ang iyong buhay, Siya ay laging nakahandang magpatawad. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, maging sino ka man. Walang kasalanan, gaano man ito kabigat, ang hindi kayang patawarin ng ating Diyos. Ang kailangan lang natin gawin ay ang magpakumbaba, aminin ang ating mga pagkakamali at mga kasalanang nagawa, humingi ng tawad, at lubusang isuko sa Kanya ang ating buhay. Kung ito ay iyong gagawin, maaasahan mo ang Kanyang kapatawaran at ang Kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, ito ay nananatili. Someone said, "While we may turn our backs on God,

kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa umagang ito, kung nais mong tanggapin at nais mong maranasan ang dakilang pagmamahal ng Diyos, kung nais mong isuko sa Kanya ang iyong buhay, at kung nais mo siyang tanggapin sa iyong puso, ay nais kitang anyayahan na sumunod dito sa maikling panalangin. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa pag-aalay mo ng buhay doon sa krus upang ako ay matubos at mabayaran ang aking mga kasalanan. Panginoon, humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. At sa sandali pong ito, ay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Dalangin ko rin po, Panginoon, na magmula sa oras na ito, ay baguhin mo ang aking buhay at tulungan mo ako na makasunod sa iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Maganda at maganda, ikaw na lang ang hindi din, yung din, kaya yung tindogo na bago ditayin ko talaga, patayin ni Tugo na.
1: Malindog. Ladies, main event, let's get to Doy pa sana pa sa kang babaeng walang kalusa. Simula na.
2: Tindog. Mga marinal daw, mga kanandag programa. Ay, bahan po nindo. Ay, godoy, godoy, godoy. Ay, ba? Sabi man sa same dose. Wednesday. May? Holiday bagatid. Huh? Ano ba kasi ating kapos na radio kaaga? Awesome na naman tabi. Dong chismi sa pagkaaga. Dong kaharut kaaga. Guys, salaka. Ang mag-walk out. Ano? Ikaw may tanong. May mo sa buha nag-win. May mom ano? Na ka rin. Iba tanag rin. Live kita ngayon sa One Radio 1.3 New Dugan. Ano ang mga dapat abangan sa radio show? Apo, maburukodan na naman kita. Parang ganyan. Kung sa intabi, may intabi. Parang bilog. From Masa. Matog doon na dyan. Yan ito, Eric. Halatan ko. Makaskasa na naman. Makarintindihan. Ngayon, kaya na naman kang gusto. Fairness, nag-viral ko. Grabe. Klase yung mix. Yung kumbaga na inom mo ng bukas, ano? Itong inom sa yung video, sa reels ko, lately, no? Talaga man, mato ka kayo ito. Ito na nga ni baso. Patulo akong baso. Grabe na nito. Kuya, mag-share ka man niya. Masyadong pang inom. Rinuman, mga mailigong ka mo, ano? Pag abot sa rinuman, doon ka mo. Pwede naman ni Yarn. Oh, mag-share ka nga. Yung may palalay man kidi, suto sa napi. Na kung ibutabi akong video at yan event mong tadikan sa kuya nga tuga na si tan birthday tabi si imo tugang kong teacher happy birthday celebrate kay okay, maurag na inum dumat ang guys drinks ha. Sabi ko gibuan ta ka ekos na date ma makuso wala tulong plakda ka na maski nag-inom, sunag mix mismo. Dekit, at yan tama, vlog na naman ta. Vlog ko, may tips, ano. Pag marunin to, bisita. Magayin hindi na, tipid ka. Kaya na si... isi-share ko tabi do, tama. Yan, part ta. Mag-ibo na naman akong vlog po sa inyo. Yeah. Naka-follow ka. Tabi. One Radio, Renewza FM. Paki-follow ako sa account na Boris. At yan tama.

Basahon sa mga nag-follow for today. Sa Satuya Page, Rosana O. Facebook, Rosana Resbuda, Rosana Bores Tag. Pin ako, son. Si Ava Blot, J. Bago ng ano, ang girl studio. Sa Rotabi, nakaputi ako. Sabi na kay taga sa baba, si ano, si Erickson, matugdo na. Mag-request. Sun ka na ngayon, Erickson. Baray, Baranggabi, abangan! Makasarambilog na, umabang ka dyan. Abangan ang pagpustak maon ang manok ni Erickson. Erickson? Awesome! Dyan sa barangay. Pajana, nahihiling ko sa camera si Erickson. Pajana, say don't yan. Manok ni Osang. Ito na ito, bring mo. Gamit na imi ko. Lagan mo na kay Erickson mo. Ikang pinakagabo. Enot na nagdalaga. Yan. Kimbilog manok. Unitabi ang birth para sa mga 8 can say daw mga birthday happy birthday.

0: birthday to you.
1: Usbali, masarap ang manok mo. Mamakagbisit. Altian. Altian, masarap ni Usang. Legit palan. Kaya man yun, ang happy ro yung manok ni Usang. Usang, pagpunta ko diyan, ngangat-ngatin ko yan. Lami. Sarap.
0: Layo. Ang gabas ka, manok ni Usang. Igotabi kita diyan. Bye. Sa Tigbi, Sen TV. Carl's Burger. Iyan dyan ang manok ni Usang brand. Ikaw man kitang manok ni Usang dyan po sa Malinaw Albay. Mga katindugon sa Payang Albay. Payang baba ang jeepney ano. Karanihon tang Malinaw High School. And then po sa LO ni Osang Malinaw Brand. Kina mga pasentro kang tabako sa Malinaw, mga katindugon. And syempre man po rin sa tabako kita nga manok ni Osang Brand. Sa likod lang kang Mercury Shell Brand. Osang sa laog kang Tabako City Mall. Tabako City Mall. Ito man po manok bang Kilingan Branch. Ham Kilingan Hall. DNHS alum po kaya na manok ni Osang. Ikaw sa gas tabako sa kang Harvey. Manok ni Osang Rock City. Manok ni Osang manap. Yukan malilipot al. And manok pangan kang si Jose. San Hot Albaya. Ang po dyan ay Osang PI.
2: Bandang umaga inyo. Makinig kayo. Kay Osto lang kayo sa 91.3 Tindugon. Hindi kayo dito. Patraga. Patraga. Dito kayo. Tindugon na tayo.
0: Feel good. I feel good talaga. Oh, madali na tabi ang baray. Ano tayo nga dapat ihanda nindo ta. Pag nayaon dyan sa barta, ready ka. Iyo tabi. Ready ka para aki Osang, di ba?
3: You know, Philippines. Ay, salamat tayo. Tapos na ang mga radio ni Patio sa 1.3 news. Malakas ang radio talaga. Hindi pa kayo makinig. Papatayin ko. Tunin nyo. Na, salakay.
0: So, bye. Hey, daing mga trabaho minsan. Si iba man igwa. Kaya, sabi ang oras, kung igwa ka man sa sadiri mo, mag-self. Mahalin ang sadi. Mag-ano, sa mga dapat mong gibuhon, gibuhon muna habang day ka pang klase. O, ha? Maglaba ka na. Kaya nga, tama, puro pahingalo ngayon. Palabahon mo ako. Iyon man ang... Iyon!
4: Gonna fall
0: na. Pungon niyan, basta day. Mayan. Day. Ano, kaya ang pungon niyan holiday, it's ad hoc. Tama ba yun? Tama ba yung pronunciation ko? Muslim tabi. Salam alaikum tabi sa mga Muslim niya. Ang today, the idil ad hoc. Sa mariwang ini ka mga biyano tigagunita po kay ini ang ding panaya sunod sa propane kay and po why ano ha many more

0: Muslims through Faisal daw na ini, share food, minsing animals, cows, geese, mga katindog. Pilipinas declared po ining halik to recognize and the country's community tradition. Ay, option-wide, as a day-to-day. Faith sacrifice nga. Holiday po ini bilang pag-alala sa and religion na tugang niya team, mga right? Day. Minsan wala niya sa ano, one ready, malik, mangga na ka. Yaon na si Erickson, karoon na. Iling ang tanda kong sin, kung yung sumanok niyo. Doon na nag naman. For the tabi, kantanta mo na, habang nag mga katibi, mainit ang kaya, mo na tabi, bago chismis. Tubig mo. Tubig muna! Isang tabi dyan, ha? Isang gulay din. Sa kuya, yung healthy today. Bago chismi. Tapos, hindi puro alak din, ha? Ini sa gabos, habang naghahalat kita kan sa tuyang nga barang, kung ano aram, ipapadara ko. Ano daw ang imiko tabi? Man daw tabi digdi sa baran, ang manok mo manay. Mark, shout out da kay Bron, hindi sa mga taga-pawa. Tabi, lalong-lalo na ko si Nicole. And now, taba, geng-geng, good morning! Fe Cabria, morning man sa iyo. Sana po, makaabot man sa barangay me. Ay, nakawa dyan. Sa pawa na nag-ano, shout out po kami, kakabangan. Family Zuniega, the Bas Mayor, Tia Zinaida Barnedo, and Tia Myrna. Hi! And naaki ni Teng, hapma, kang tigbi, tiwi. Ngayang, may magano mag-iya. Tadi ako naiisip. Analisa, morning. Maria V. Lola ko, si Lola Crisan. Tutok, Lola, dugo na tabi. Rihina Kasano, Orlagdan. Morning. Mga taga-bongga baka kay na always tindo bongga vlog. Mine, Sabaco City, Family Raniola, Gabriel, and Ete, salamat po. Daming greetings! Sabi ha, hindi mga katindugan na nga drive herbal capsule. Drive herbal capsule, tumatag, ay, uni-umay.
1: Wawalan ng gana, laging hindi nakasaya. Maaaring epekto yan ng sagod normal. Pero, ilan upang mahal para with proper diet at gawin ka drive max song ka ginseng at ginkgo biloba at sip.
2: Ang brand ay hindi gamot at hindi sanuman.
0: Siya ang probi sa Indo. Ibra store na barangay San Roque, Armani. Thank you, same ini, sir. Okay. Tabi, sari-sari store at paketa. Yes, sari store. Good morning, tabi. Bradesena, good morning. Diyan sa Yves store. Para sa Aldo's Aluminum Service at Tagas Tabaki, Aldo's Glass and Tobacco City. Maraming salamat. JRJM Color Store. Katanin lang iyang kamanok ni Osang Basod Branch. Tabi Boulevard, Bunbun. Katanin lang kan Super Kalan. JRJM Color Store. Mga pinto, JRJM Color Store. Thank you so much. G Enterprise. Jizzy. We bring fiber to the world. Ciao. Kiwat and Alit. No. And Smith Much Nong Smith Shop. Smile and Health Clinic. A brace po dyan. Gabot. Doon sa ngislo nindo. Tabi ka mo sa Radio 3 News Hampangan sa Avon Bagatabi Hampangan 1 Radio katayo yaon ang smile and gentlini at palan sa mga dyan sa Nahaw Haven. How much White Anahaw.
3: Looking for the way in Tabak? Stay with us at White Haven, your ideal family vacations. Marks or a peaceful experience, relaxation, and breaths in our cozy and perfect for families and friends. Miss the highlight? Rooftop view of Mayon Volcano, surrounded by green ass banana and graceful Anahaw Serenade. For coffee, sunset moments, or simply a nature day. Find us on Facebook and Instagram at White Haven or airing for availability and booking. At Purok Dos Bong Tabak, Casey Land, Rica Fort, and beside resident up to 10 to 12 guests. Call and send to 07-520 or 681-786 more details. White, another your home away from...
0: Thank you so much, White Van. Wow, hey, Van. Happy man yung orangay pong ko. Nag-iirigad nit. Happy graduation! Happy graduation, tabi, sa mga community. Siya yan. Congrats, Ibat. Sa kuyang pangyulian. Oy, eto, nagpa-play, okay. March 9. So, kutabi at sa mga bagong follower ka po yung FB account. Rosana Boris FB. Thank you, Artuba. Salamat sa pag... Sunny Balubong. Daniela Butikayo. Vital Bobos. Bilian Jr. Scott Manzanillo. G. Bonoobra. Ron. Si Asho. Rich Shell. Det Orogel. Crown sa bots na Mario Buban
4: graduation na stage
0: Elma at di ba ganun yung ceremony Men Braga yes aral talaga ka ng pronunciation ano Aiko Javier.

0: Fauci, John Marco Cornel, Guardo Volante, JP Laika, si Iria Borihon, Aito Siliona, Shavalo, Evelyn Arizapa, and sila pang bagong fans, Gabores. Uni na, uni na. Hawak na ang manok niya. Ano na mamaya pa para makadakulan? Don, pasok. Ikaw na?
1: Asan? Good morning. Happy graduation na
0: May babati yung graduate tabi ingon niya.
1: Tugang ko takot.
0: Sa Ima, sa Community College. Kaya po, may nahiling ako mga sa San Jose Community. Oh, so, binigtigabatay. So, gabos, nag-graduar po ngunya. Nag-graduate ko nito sa Ligas. Sa nga nito, SP?
1: Alam sentrum tabi.
0: Ah, sa Ibalo. Naka-live. Naka-live sindang ngunyan tabi. Sa Community College. Kaya, sa gabos tabi ng mga ano, ng mga mag-garudakulon sinda. Congratulations tabi. Sa iyo.
1: Congratulations.
0: And,
1: congratulations.
0: Doon ngunyan kimanok ni Os. No, day ko nga. Day ko nga ni Adara ko. May mga listeners. May mga parada. Ano tabi ang kakong ngunyan tanta? Hindi akong idea. Kung naisip kung ano tabi ang gusto nindong dar... Pating minimal na barangay. Salaka! Salamat palang tabi sa 40 Air Service TV Albay. And syempre ang yap. Pag ang aki mo pa, vitamins ni ano para sa mga... Maraming salamat. And Self Computer Shop. Habang naghahanap ano ang gusto nindong itong gumi. And cell phone and computer. Mga naghahanap sound system. Bagatabi ang BTS Pro Sound. Sa mga magdyan lang kamusahay. And buda sa mga naghahanap kaya solar energy sa Haroma. O may itabi sa high-end cell phone shop. Thank you. JB Braga Easy. JB Braga Easy. Itiri. Prices. And Lola. Bro. Color Mixer, dyan lang po yan sa Barangay Salvati, Karabi Bray, ang Tabaco Age Paints, ang Darahon sa main, maliputon, mag, mainitan mag, no? Tigukurab na naman si Erickson kung anong darahon. Magdaratabi, since na mainit, magang may, no? Magdaratabi ka mo. Meaning, alam mo naman, may nagre-reklamo, didi, ang kabot didi sa Barangay Erickson. Sige, ba, isa na. Mala kita? Gumamang dumi. Ano bagapalan kami? Uday ka man dumi. Hain ka? Didi, mapuro albay, maprong. Uwas albay. Pero ang programa mo, wow, nangislo ta dyan. Nakakamot na. Uwas, primi kami nagdadang programa mo. Mamatch tabi, Henry Ricarium. Nakakaabot ang islo. Sabi, Happy Gray, Hazel Roski, and Camille Borlagdan. Darahon tabi nindo. Ay, di pa mang bala. Barangay. Ay, ka. Hain ka pa lang.
1: Auro SM.
0: Sino?
1: Una ako sa barangay Kabaangan.
0: Barangay? Ano, sa Ben? Ahaw, hey. Ang White Anahong Haven baga, iyan dyan sa Sudland? Oh, dyan.
1: Ano, sa inos ulitan pa tabi?
0: Ang Kabaangan. Kabaangan, aram mo na. Mga taga-Kabaangan ako. Ano na? Kumut-kumut. Nag-request dyan, ano? Nag-request, Meg. Kumut-kumut. O, ano na? Yaon tabi dyan ang sa barangay ka. Muna ako, ta. May kita. Anthony Sexton, follow. Barangay. So, nabatian na muna sa mga dapat mga programang inihed.
1: Saan? Dari sa lakay, bring me negative sendok and manok niya sa ang kaj sa magad na ulay pa. Si Ana Zap Bakaw sa gabos at niya sa ang bosul. Minakas ng bayan tayo sa lalas ang kap. In section 1 with Urban Mix. Thank you very much.
0: So, yan po mga katindugo. Nagpo-post kaya kung ngunyan, Eric. Lakay, nasa Kabaangan. Tabi!
1: Sa may barangay hall sa
0: naman. Barangay Kabaangan. Ay, mm-hmm. Ay, dakulo na kayo ni. Magka nasa, at nagadangog ka mo ha. Dali, natabi mo. Sa Kabaangan. Naharang hall. Aram ko tabi, Erickson. Nakakatindi doon na yan. Ako na iyang gabus dyan. Hilingon. Antigalat mo. Kung anong iba. Mm-hmm. Oh, sige daw. Nasa, na, hawak ko. Kombi. Magiling di sa liquid type. Down. Aha, alat mo na ha. Natapa ko. Aha. Erickson. Wala lang. Oni na. Para maaraman tabi nindo ko. At umabang. Mani, if niya is para pamikan kan sa kuyang mga pa ano, pa MMM, kuyang mga pakulo. Do, pag naka-follow ka sa Rosana Boris F. Takay, nasa Kabaangan, Barangay Hall. Dali mo, dahil panganing iyo, madalaga na nga tulos. Baka nga, maduman nga kita, wala kitang bit. Bring me, abi si Erickson.

0: dyan. Kuha, isang one whole chicken. Na, listen. Live One Radio pa sa info. Post na ako. Diyan tabi nindo, mahihiling ko nang ipapost eh. Now na. Talagang mga dyan account, ano? Hanapan na tabi nindo, sumang. Wara pa man, ano? Day pa man to. Wara pa man. O, Bagson, basado. So, post ko niyan, may ano ka, wifi ka dyan.
1: Manggay yan, barangay hall. Ting me.
0: Electric fan. Parang niilik me electric fan. Hanapan para makapaldo ka kay manok ni Osang. Una, listen live para sa info. Ano na? Yan na tara tabi ka mo kay electric. So, tabi na, ano, na magdala na yung mga paano aligo-ligo ta uto aldo kaki sarang bilog manok ni Osang. Alright, ano pira na day po hiling nun ta sige ta. Tapos kung may barkada narinig sa barangay hall kang kabangan so electric sa barangay hall kaya unduman so stack maun mo para Nagana ng post tabi barangay Salakay barangay hall bring me electric fan diyan para kay manok ni Osang one whole chicken now listen radio 3 news fm para oh kita mo niyan sige dakulong ki ma'am out aircon wala pina bring me ko kitang aircon to ini 5 minutes to mga taga-barangay ka, minutes to go, tabi. Five, go. Oh, yan.

0: kapatid sa electric pa, nagkatalibong.
1: Oo.
0: Oh. Sabi ko niya, nilawang naabutan ng 5 minuto, ano?
2: B?
0: Niyar?
1: Mm.
0: Tibay, yehey pala! Ang galing mo! Matibay!
3: Gusto kong maging katulad!
0: Tibay yun! Interviewin ko daw Erickson Ia na Ia na nagdalagan. Dila mga ano? Oh, siya baga ati mata na ikaw na po, family. Yeah. Erickson Ia na prim dyan. Hi!
4: Maling po, ma'am.
0: Maray na mo! Kasun ka man! Nakaabang ka na talaga?
4: Hello, ma'am.
0: Nakaabang?
4: Wait ko lang, ma'am. So, ano, ma'am?
0: Anyway, hawala ka. Conscious na ako. Ano, ipapabi sa electric fan ka. Nagkatalibong sa electric fan.
4: Nag-under kami.
0: Saan ka nagsalaga ka?
4: Ma'am, nadara. Nakaabang ka lang kaya kami.
0: Muna yan? Di, para. Nakaraan, tabilis talaga. Mamotibayin mga Baco City. Tabi ang pangaran mo, sir. Janal! Janal, tindogon ka! Winner ka! Kisa from Manok ni Os, ha? Congratulations, Tabi. Si Imo?
4: Hello po, ma'am. Thank you po,
0: may mga mabatiyong ka, Tabi. Naka-live kita yo.
4: Po, ma'am.
0: May mabatiyan na sa mga gusto mong batiyo. Naka-live kita mo niyan.
5: Wow!
4: Batiyong ko po, ma'am. May parang
0: talis po. Tabi ang apili.
4: Ma'am.
0: Shoutout sa Bindal fan. Wow! Nakapaldo ba ganidigdig?
4: Ang pa pamilya Abila, ma'am.
0: Abila! Oh, cut out. Wow. Congratulations mo, ha? Itatao, Tabi, isa'y mo ni Erickson. So, sarong gift check, Tabi. Itong ipapresent mo, dahan ko. Sa manok ni Osang, awang kaki. Sarong no, from Mano. Wow. Congratulations. Ayan. Welcome, Tabi. Nakasalbar na lamang sa pangunduhan. Sa hirap naman, yan po ang wasang para makatabang po sa Indo. Tapo, makataonin ka, sa Indo. Iyo po. Balik, Tabi, isa'y mo, Erickson. Bro, hindi nga ni 5 minutes.
4: Abang nag-anda, electric fan, marapaso.
0: Makaskan? Pati sa electric fan, nagtalib. Ito po, charta niya pala, naka-radio. Tapos, naka-abak na lang siya kang sa... Ipapin. O, araw ka ng discard. Ready mo naman ang... O, ang mot... Mo!
4: Ano, mapaan...
0: Ready na ang bisikleta, no? Naka-ready. Nagpapabrum-brum ka torosiklo. Tapag nag-ano nang wala, ipapadala ni Maniusang. Yun, kaskaso. Anyway, congratulations, Tabi. Ano nga, igrari sa pang...
4: John Mark,
0: congratulations! Ang winner today, bilog na manok from back to you, Tabi Erickson. Tama, dadakshal.
4: Yan, Tabi SM, and kay bring me the kabaan siya. Napirinitig ito ni Osang Postman Chicken Nuggets na may chicken fillet pa. Come up donuts for the brunch can manok ng Osang Boss Herbal Kabainting Natural Osang Green Mystic Milk Healthy ka na pa. Thank you very much. Pass one way to sa time. Do
0: you Tabi, say mo. No, maurag sa'yo talaga. Minapatugay. Manok ni Osang umas ka sa inyo. O, abangan naman, Tabi, isa. Ilingon, Tabi, nindang mo digdi. Tapag habang nakaturaman mo tulos kung doon ang manok ni Osang. Ano po? O, ang programa nginihato kang nuts sa mga pasalubong pangregalo. Yun, o, paborito ini ang Zap Donuts. Pabos sa mga branches.
6: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon. Kung yaon ang Zap Donuts, pang baon, pang merienda, pong asin snacks. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, sa gabos ng mga branches, manok ni Osang Fried Chicken House.
0: Sa gabos ng mga branches man, kamanok ni Osang mababas cafe. 140 pesos lang, may best cafe. Kasi ang laog. Branches kamanok ni Osang. Available man po taon, ang lumpia. May lumpia ba kami? Lumpia kami, lumpiang siya. 5 pesos lang yun. And ni Osang, 25. Walo na ang laog ni Osang cheese fillet. Mo, may cheese sa laog. Ska, may cheese. 50 pesos lang yan. 49 ang manok ni Osang. Chance ng oras. Ako tabi, inabot na kita kang pagbaba. Shout out palang digdi sa mga taga-relocate. Hasta sa aga na pala ng fiesta dyan sa mga taga. Ha, tabi sa Indoga Boss, mga taga San Vicente. Taba, kulang paganda. E di, manasa na. O, Javier, good morning. Susan Bongkaging. Nag-siya kang ngarak nga ako. Ano man, siya ngarak nga ha? Pwede nga yan pang ano, paano, kan mga masasamang espiritu dyan. Sugan mo, ano, mga taga-Kabangan, Zone 7, Looban, Family, and Bueno. Sa akin, pinadara ko, electric fan, pinadara ko na dapat, so aircon, o ba, isa na top, isabay ko na, so washing machine, Buda.
3: Ina!
0: Sa akin naman, lakay, may mansaga, abangan in duwan. Kita dig ni Osang, basta nakatuto ka sa One Radio, 91.3. Tinday!
7: Docting Kasaul, Education and Environment. Day off for incoming education courses. Bachelor in Special Needs Education in Elementary Education. Bachelor of Secondary Education. Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies. Bachelor

sa tirador. And tirador. O kanal daw, pagtao, kikuro-kuro, asin o talyan. Yan ang kiso. Madadang 191.3. A source of radio 91. Tirador. No.

Antiba do tira. Tanin pag-restore da kulete. Do 6. Ang gobyerno tabi yung tulos mga katinguan ng iarari mo na mag-angeles pa. Tapos tabi na makaabot sa alde. Igpabayan na kasadugon tabi sa nag-angeles pampanga. At makiap. Kasud ma, so pamilya. O naghahagad po nintaba. Sa no. Kaya niya no, na makaskas man ang pag-respoyo. Matindi ba ngayari naman? Sabi ko na nga ni nagtalikos pasip katindong inita. Aray uman sa satuyan sa Angeles. Na ikababayan na pa dyan sa Isla Can San Miguel. Pamilya kan mga biktima kaba po kan Gibo Stories Building. Duman po sa hangga, naghahagad ko niya ng ustisya. So engineer, bagatugang diri kan building map. Palo niya kung dayman palan talaga ini pinagos ang pag mga timpro. Kundi binurubog ti. Nga ni taga Department of Labor. Duman po sa pigso. Ano ngayon na? Ngunya ning fam, ha? Tanga nga. Mas lalong maimbestigaran ngayari ngayon. Pananood dami na kamugtakan kan sa tuyang pansaranahon na may yan, inihong nahili party po kan gusto po na nagrarani sa Pilipinas makalaog tabi ini sa Philippine Area of Response yung dom kantaan mga lupmen ka ini panahon na pinagtututukan pag-iris abuto ni National Food Authority NFA ipapasubasta ipatugang an one nasak ni pera o ipapa-auction samanta kita digdi mga inci ang mga dyan sa web ay makabaratong baga tapos ngunyan i-report ka national po million ngayang sa papa o kunya na ngayon madba na ano na tayo talaga kan pang gobyerno ta mga katindugo bulusok ang gobyerno rin madali nga to siya na no ito na mga 1 million sacks of rice national po na tayo NFL apo tenoy mga Pinoy dai kontentado baga katindur forma eh. Oh saka nagbabarasol na ka kaya yan ta sekan pos kunya percent mga katindugon tan napapain na ta oy tama nga may hole gana nakasud ma yan New York Knicks tana ning sarunggana so Cleveland ka din kasi sa nga ni ito si Mitch oh naglalan Antonio buda Oklahoma City tandamang so gang so Oklahoma tuol ang stand ngunyan San Antonio ay ang kunyan lamang na sinakisaro saro na sa nanggana banti huwag patuso rin siya jis sa bagong tiga pirana tabi okay yan sana po ang satuyang pong aldaw technical department Chaudia Bornilia Armani Almoguera ako ini Ed Portello kita alas dos taod-taod tabi ta pagulay alkalde Ray Brown makihumapot ko ang nakaka padara siya tabi ni mga person ang Pasires Pampanga and kung makuntaan aram ko lang katindog duman sa mga biktima sa niyong Angeles at yan abangan tatabi kadang taman ng reaksyon ng alkalde oh manungod mga tugang sa kanungod taukan base na ayuda ang president assistant sa ni PIP ano yan may poder ba yan ba may kos na mga tugang dakot lamong niya igwaki sarong ipon kahagad abang sa paagi po kan media palangibog na kung paproseso kan pa barangay of Laysan ang Limario, kaya ni po mga katindugo na personal assistant at barangang BBM scholarship program ni PB5 sa kada barangay sa kulit na mga nagugikan siya ang makikinabang kaya. Alkalde, kung anig din. Kung mas ipapara tindugon ka nagkakapir na ang taba ay pinasuning rape albay tansarong aldaw nagabuda si ma'am sabay po ang chief of police kan taba ipigpaliwanag na mga pangkasuning rape digdi sa taba tira kaya ay send no data. Buda, so 2023 dumunin doon na wala alkalde si Ray Bragay 2025 mga katindugon and so na 2023 ano inihong nakatukan harog palan ka ng burog tiya magawa ka kayong gagawa-gawa ng kwento kasi yan ni Mayon na si saro sa tabay na matapos ining taon pasalamatan ko sa programa ng BDD and Gene and trading sa purok unok kabaran sa nang ditiyan tabi ka ng katunangin Gene medyo nadihangos niya kanin Gene

0: asuportahan ang derecho coxil o acetylene. Nagre-refill po tayo oxygen. Tangang mabakal, tuktukan sana ni Ma'am Elena. Mahiguso. Tanganin na mapabakalan. Dis oras na aning banggi. Kasi mandatable. Opo, nasa kasira. Papada mo. Magtukbas tangkal oxygen. Medical oxygen, industrial oxygen. Iguam acetylene. Opo dyan, liquefies. Libre ka yan. Kumabakal ka ni Kala. Mga mahilig magluto sa kusina. Ringan. Igwa po dyan, LPG. May huskan. Sapo. Hala. Kung mo yan nindo, na-save ka mo, dyan ka mo. Sa maxi ending. Sa inutan sa nakambarungan. Hala. Dyan sa lisa. Kunyan sa ulit. May display po dyan ng mga kuyang. Para mas kasyon, i-chat nindo. Andes. Hala. Ngayon, madali tabi ang komunikasyon. Madali ang pag-mission. Hanapon nindo ha. I-follow nindo ang account. Hernandez. So, map PJ, within the ulang side, data kung kan syudan ning tunot. Daida ang unat. Tasaro man, sir. Katuwang taman sa Mibiyo Bar sa Astaburak na pangrigal, Yobar Saga Flower Shop. Nagigibo po dyan. Ni surprise, ni bouquet, chocolate bouquet, kung klase ni Kanmansari, very birthday. Pwede dyan, madali na. Karasa, arrange po dyan, in burak para sa kasaya. Kumakal, sige. Dyan ka na, tabi magpag-ibo ni basal ni Ronnie Biyo Bar sa may kamunduan. Nansay nung mga kapariyan, di amigo, di amigas, man yan dyan, ning si Biyo, proktos kan divino rostro, park. Yes po, yaon dyan ang sa iyang iglaog mo nang ganyan sa may arko, merong pwesto dyan, kamit shop, Ronnie Biyo Bar sa ga-flower shop. Amo, kaya kung mga birthday si Mai, si Pai, si Papa, si regalo. Hala. Pero sa mga wala, tito, pampang regalo, pag-ibo ka muna ni. Iyo ko niya, abe. Best ka pibo ko, igwa kigla, igwa kasuri. Magbakal ka mo, store kay Minman sana. Ngunyan ba, kukit kataid kan, sakit. Pakabakst ka pe, hato sa Ronnie Biyo Barsaga Flower Shop, dyan regalo. Ririmatiho niya ni Barsaga. I-follow Facebook account, Barsaga Flower. Tira. Tapos kan karon mapagi sa imong sadiring harong. Bakal traba na barato sa Balayo Gravel and Sand sa Purok na Tabaco City. Tira. Sonyo Tabaco City. Hala. Speaking on tao, kay official dyan na. Hala. Paliwan ko barang ganun sa Buda sa sabi na nakapili na nin. Tira. Paano? Hala. Tira. Tanbini niya. Kidaw. Hala. Balanda na po si Engineer Jun Balayo, kan Balayo Gravel and Sand. Katuwang tarin computer repair shop. Contract na tabi sa nabagluwa-duwa hirahan computer repair shop. Kung dyan magirahay ng cell, ng computer, ng printer. Igual to copier machine. Tabi mga tugas. Kamu tabi magpaputukap to. Nagpaning gadget. Ida-download mo lang so Skyro. Pwede kang iPhone. Bakosa na iPhone, printer. Pwede nindo dyan na utang. Dyan na kamu sa sweet cell phone and kamas kang kaisan. Kahilir kan kasao. Kampangan kan Chinoy. Hala. Pasindang brand. Dyan sa kahalaban kan Siga Avenue. Pasirin dyan. One. SY Bell. Kahilera yan kan 7-Eleven. Karakom. God. Hala. Para mas madali ang komunikasyon, i-chat. I-chat tindo si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinia sa Sweet Cellphone and Computer Shop. Facebook page. Hala. Tira. Kani ariglado ang kinaman. Hala. Tira. Katuwang taman sa programang ini Honorable Mayor si Bagong Malinaw. Hala. Happy sa nasi. Aldita deklarado ng kunyan dyan, iniho libredo sa insurhensya. Malinaw. Hala. Katuwang ini di-count si Tandaan, kagawad sa pag-asens. Riner. Tira. Ang taman, Honorable Mayor Nal Bisho para. Hala. Tira. Siyempre, na board member junior. Kasi pag premier district, nagkikibrabon ka ito sagkod sa kunyan. Ay. Hala. Board member Carol Siga. Hala. Kaman gilay. Tira. Tinos, gulta sa pag... Akong Calder, ani na maaraman ng nalib. Bria Odian Paul, Bria Corazon Buman, Baray Nabi Ting, Maris. Kakunyan, kay Benobra, Maray Nabi. Bet Ranyol sa San Carlos Denete, si Hermano Ingo, Hermano Alansta, ni Bet Richelle Boqueo, Goodman, Magerakan, Bornura, Tess, Liel, Ati Emi, Sabotman na Amo, Tio Filo, si Tay Rebecca, La Ati Bornulia. Sa Bitito Rosalejos Marino Minodo Mioli dyan sa tabi na pagkaudod. Morning sir, one sister sa Muya sir. Ginibo na pita Kumon Rinapol Ber. Dakul na pala na nagparapol. Nalasista. Yan ang aruba para mikos mikoson. Ngani day mga kumili na sa kusina. Amo ang nag alason si 20. Mabuelo la mga tugang anak buhay. Dakunday ning hanin papa. Bulabos yun. Day magharap manay alason si 20. Kungkul mo pangunto na tangan day mapasma. Kasi ibang an pala. Amo! Magpinitunan ka, relax na ka mo! Ak, mga radyo ta, ang bugang tabi, magharap to. Amo! Okay na, okay. Duman sa perpetua, tatistingon ta.
1: Vision Barangay Tagay School 6 2020 Software for Science and Hospitality Management Batch Wifery Bachelor in Education Searching Foreign Country Pieces Tubal White Save Birth Certificate Grade School Character Certificate We also offer Senior Junior Term Semester of a New Curriculum Shorten of Hours and Continue and Complete Curriculum for 27 Following Requirements Certain Card Completion 2x2 White Background PSA Good White Scholarship Ulong and

0: contact us at Santillans with 09-8135.
1: Build construction. We worry your relocation, subdivision, consolidate, service, and construction to finish. Recurrent, reliable, and fast. Pre-engineered, like precise leveling, topographic, spot analysis, and drone mapping. 9 ground your building. Kinalekaba, Santa Bahay 2-742-309-6615 and 49-4619 Road Village 4800 Viraca Taduanes. Call 0100-0962-370 and construction of a kinetic engineer and programmer, a licensed genetic.
2: Alright, ada nagkan program ron pa pagpara pahalawigon ng introduction na kita sum. Nyao na kaya an alkal syudad ka para makikukaskas na butang gobyerno kan syo para po din ta uning ayuda. I well Rama Mayor Ray, maray na unto tabi live kita hindi po sa FM tabi.
3: Maray na agad sa imong mga paray na nyog.
2: Opo. Okay. Ano, salamat sa makispondi. Maraman min papaanundo mayor na kunyan inihong ng kabugtabayan kasi nagraniman sa kuya iyan sa nakan ka ba San Miguel na dumanta ang parabaho, dumanta ka ba baga building? Yan daw tabi.
3: Ano, nagapun ka baga sa kuya tungkol dyan. And kasi sa pamilya, naging bidente po, lumang sa Prime Store, Angeles City, Pampanga, po, ang suama, na taga-Rawis, San Miguel, Tabaco City, tabi, ang nakasabi sa incident ito sa pagdingin ni. Ang yara, Pandumo, 23 years old, as in si Rolly Dumo, years old. Kung matabi, kuya, so, ni Ivan asang ni Rolly nagagad kita ba nagdumasin ang CDRR mo sinanigil na mula to kama sa kuya rin ni ato insigila tabi esisyong kita tamuyama sa pamilya na maglarpon insigila na minugot man si Jill mula to CDR siya na kay Riba daradaris pa sila hangga kaya naglarga duwag magtuwa Alberto Dumo si po siya rin Dupi at para ilingon dan makuha po base sa koordinasyon at lumang po sa Ingles para may gubawa kitang ikipahin dyan. Pwede i-monitor kung may buhay pa sa Rarom kung gubihal. Parang warang, warang kaya dumala sila. Pasirin na sila yung naglaryan na hapon.
2: Hapon.
3: Parang ko na hapon man makabot na sa Pampanga.
2: Ayun. Sa Lelititi. Salamat yun sa makaskas yun kung yan inihong respondi tulo. At ang grabe amilyang lugar.

0: tungkol sa paagikan aksyon na initabi o papaan bawas-bawasan man tabi yor. Kung ano man, pentabi yor, nagpadagos man ta na itataw kan LG tabi.
1: Kaya pasalamat man ako kay, ano, kay Jill Mulat, sabi ni Mas, sa CDRR mo kanang ilis, sa CWDO, magkakanegos rin. Pagbi, atun lang ninday nindua, magtugang, naman ninday, sa siguro, baka luyaloy pandin. Maritrail na hindi, story building pa kayo eh.
0: Iyong ani.
1: Mimi, mula ano niya, instruction niya lang naman sa counterpart niya, CDR,
0: tututukan kang LGU ang insecure. Sure, ano, asigurasyon na arog kayan, tamaski pa yan, grabe ang pag-aadit yung pag-alalay kan mga kababayan tadi, Tabaco City, Tabi.
1: Yes, salamat.
0: Ah, okay. E, makunyan ako, malipat ako ng ibang issue, tamay mga kababayan kita, man, dahil natutunaw. Tunis, pigpaliwanag muna ini, pero pinag-media, nagarubaga ang PayPal was na under your administration nagda-rape digdi sa Tabaco. Okay. Biko na nagtataram na bako man paro na mali lang yung paka-interpret. Ang kaso nagluluwa, igo may numero post kaso ng rape. Makipalbi yun.
1: Hindi baga after kita ki press ka pinatinder pin, PWDO, tas ang marina ka ng rape. Pinos ka sa room blogger na para sa kuya. Kung iling pagpulong ko na sa response ay na-date, na message. Na sa room blogger na ilagger. Wala tatapon siya. Ang pag-post, nabakuntot ang basihan. Sabi sa mga nagiran nyo gano'n, sorry kung tapo diyo, hanggang po ngunya na 2026, ang sabi na nga ng mga lock-ups. Kasabay na po dyan, gabos, ang kaso po na si 26, di ba? 25, di ba? Po, since 23 po yan, po 2026. Ang maray po ng record na pinos ko na dapat kinakaon. At para po sa karamihan nyo, tiraki nyo on. Dahil man po sa magigigan. Man po kasi SWD, kasi po kasi sa tuyong opisina. Kasi po sa ngunya na taon, sa limang bulan na, patapos na limang bulan, sana po, saro, ang rape, as a release. Ang ngunya na release na po ang Mayo. Kasi ka, bakong post na, ang Tabaco City ang may pinakrisis sa Bilog na Alba. Responsable yung pag-post, kayo ni Pong Blanc.
0: Sabi, may, sabi Mayo, kung iguaman kay Mangus ito ka, may mga yes, child abs puro dahil lang na sila magparating bako man talaga ako. Media ang nagkukunya naghahanap kay mga yon ta sa mga natabi mayor tangan ina dai nasa sala sin
1: ano, mga tamang department
0: iyo po
1: ano kaya nakaro bilo ko international ito international na hiling mo
0: iyo
1: kaya masabi ko medyo makulog ang buta net kumatulong na magtaram sampling vlogger
0: iyo
1: na wish ko matakot ka na magtaram talaga siya
0: at your during your term lalo na ngunya na taon saro paman sa pinagbasian kaya kan iba 23 so accumulated ito but sabi yon pinagto pon 22 sa good 2020 kan mga kababayan ko tabi mayor 2025 pasan nga ni tabi para klaro tabi
1: tabi
0: okay mahagad ako ning
1: siya na po sa vlogger to ed kumpletuhin mo lang sila in-general general information mo sa Bilog na Albay lang ka o na rape cases dapat may basihan ka
0: at kunya ibong bitabi mayor difícil para pala Miss Mayor ibong unyan kung mahiling mo man kung nag-ijak bi Andre manungod sa Presidential Educational CBBM ang reaction mo kanan sa nabagaan ko kung ano haput na sistema
1: ayod ang national dapat para sa ang panabot ng barangay ligdi kunin din dahil ano barangay nag-apply na estudyante 40. Ibig ang kapitan talang ta, sabi nga niya parang guidelines ang pag-rapple. Dapat immunity os. 40 alin, rinapple kang kapitan. Di tarama ito. Kung sabi nga niya, ang sabi, halimbawa tanggay, ang nag-apply na sabi 10, ano pong gigibuhol kang barangay? Kung sa kuya, kung naman na monitor talaga kang barangay, sa, para sa kuya rapple.
0: Iyo.
1: Kaya na yuda na alis. Kundi, nagkano na nga niya ako, sa President Timmy sa City Mess kay Francis Zamora kasaluan naging kuya ako na sa Samuyang grupo
0: iyo.
1: Na ano talaga na, talagang edo eh, kumabarang ang barangay
0: iyo ba? Po
1: baka mangyari naman kayo ni pipiliw na naman sana baka mag- ang pinay kirapol sa gabos na nag-apply
0: iyo.
1: Hanggang fair yan ang para sa para sa kuya
0: ang mga kwalifikasyon pigahagad kung ika halika sa pamilya magrataon ilang ka na mo. Tapos man sa nantulo ang tigahagad na rin ko tamo ito magayon grade mo ngayon arog ka ini sa academic year 95 di day ko tamo din problema ang nakategoryang ini pinag kunya pinag tataong kwalifikasyon is tabi may talagang malanggay eh
1: pero ito ang programa na pigarment para nagkulang sa kayo nangyayari kay Ned may problema na naman mga barangay opisya nangigibuang kay Rakman
0: o
1: kay Rakman kung nalilibot tama lang mga tios walang mga talon dyan kami nga tios man
0: yan
1: kaya pala na naman talaga ini mga barangay opisya lalo ng kapitan.
0: Oh, bata na
1: kaya, agad, pumili ng anong kategorya?
0: Kalitipio.
1: Kategorya kita, di ba?
0: Oo. Yan.
1: Walang kasalan niya. Ang kasi talaga sabi po.
0: Mm-hmm.
1: O, sa lima, pula niya saan.
0: Oo.
1: Para din ang dalawang aplikante. Oo,
0: buda. Siyempre, sumaman. Iwas sa basol kasi rinapol niya dahil hindi pinili. Di ba?
1: Oo, dahing issue.
0: Dahing selection na nangyari.
1: Ang alam ko tabi, National Convention. Open, baka ma-open

0: Ayun po. Nagkaburi ibang barangay na dahil may naka-easy. Ito na may difficult sabi mayor
1: dapat,
0: eh.
1: Dapat, sa lalaman lang. Grabe, siguro dapat tayo siyong tao.
0: Ayun po.
1: Ang batadakula ako magkatay po. Talagang magdakul na issue.
0: Ayun po. Yes po. Oo.
1: Kabilog na tao na dyan.
0: Mahagad na sana ka mo, mayor, kung anong mahurunan kan kuligan mga mayors, tabi. Mas maipabalang ibog tayo. And, mayra yung taman sa mga politik.
1: Ano tabi na maraming 100,000 ang presidente kan DBM sa residential at tabako.
0: Ay maagi man gira sa LGU.
1: Sige sa Oron Mendez si Masagay na hali man po sa Malacañang para maagi LGU pinirma dito ng donation para sa Japan. Ano ba na 9.4 million
0: pero kita. Tingnan si Kagawad
1: ni Your siyang kumanggal tabi.
0: Yung po ni Manuel Cantal nagkunyos na dumanda sa na 40 kado. Di pa noon mo man nagka. 40 sa qualify
1: para sa kuya pero dapat kwalipikado. Kung may sarong kaya, may sarong baga tios. At dahil tapigan nyo lang, alo ba, janti lang, kwalipikado tios. Yan nga, paano pag diteros?
0: Iyo tabi, oo.
1: Yan, dapat yung kampanyan, diba? Hindi mo tapang nilari tabi.
0: Oo. Talaga ng tangani, dahil nagkakapro. Iyo po. Iyo po. Salamat, Mayor Ray. Sa sabi. Ito man sabi. Salamat, Maray. Si Mayor Ray, mga tugan. So, naliwanagan kan mga issues sa sang kunyo. Kulang bagay ano magponde ka ban sa pagapudan yun na nga ni po ni mga katindugon ito pala sa istorya na pinaabot ko pa ano kaya mga katindugon ta susakuyang kaklasik ang high school dyan sa Rawis San Miguel si Dominador na Burlasa nagraning sa sakuya ta si Chasuli Rawis naghahagad sa paagi na kang radyo sa ita radyo narog ka na action kasi niya unduman sa Angeles Pampanga ang pinakang the best niya kung nagibuhon dyan is government to government ang makipag-istoryahan, LGU to LGU. Ngayon niya, kung pinakang murag na gibuhon dyan, magrani sa alkalde, tangani na inihong, and pinurwa, buda kay ma'am na ami, ilaga, may sabi, manungod sa bagay na yan. Ito, kandugon, dahil man po, akumadaron, tabi mga katindugon, kababayan ta dyan sa isi, si Rolly Domo, kakawat-kawat, saradit pa kami dyan, Miguel. Ka tuni kan panahon kung kini kan makamuti dyan kan panahon pag mapabak nakikibaklas man kami tatius nabali mati hala kan tao nangyayari sa mga ang kakarap si Rolly na dumo dyan po sa Rawisan sige pero no, pasalamas po ang pagresponde kan lokal na gobyerno kung suhed pa kan ang nag-iba mga katindugon para runsa na duman LGU to magkaigwapo ning mas John na tao sa mga biktima nagaba o sa mga biktima kung kan pagkabong building with that tabi sa LGU congratulations as na action led by Mayor Ray labangan ta ha mga tugang susaro itong manungod sa sinsin pati UDO nagpaluwas mga tugang ni kunyan only actually kapot ko child abuse po may 12 24 2024 this is 2025 21 iyo tapos minabuti ni sa total na 61 mga tugang na 2026 saro so iyo at 23 pero bako po siya mga tugang tabi rape case gabos in Mayo o na iyan mga 2025 rumdumunin doon na tukaw July 2025 so, halos anum na bulang dugon sa 2020 po kabuda ang CSW, yung mga case na pigpa manungod sa kaso ng rape, bako kan panahon mismo or kan dyan ki mga pass, pero taong 2023, sagkod pa ipasal. O kaya itong mga nababasa ni mong nababasa or kaya may mission tabi ka, nahihiling dyan sa social bas, iwala. Duman ka mo sa mga pagkukuanan ng John. Kasi nala, ngunyan na taon, sana dahil na madagdang kaso digdi sa tabako. Pero bako, yan may nakaso ng ilog na probinsya, Kanalbay. Iyo po. Alas 11:52. So, madan siya education. Ipigreklamo digdi sa sarong ngayang, may sarong estudyante, hali dyan sa San Antonio, barangay.

0: Anong bursa bihon ka ni? Ska, mga tisin nila. Yan po ang bursa bihon ka yan. Ang level kan kabuhayan, estado kan, kunyan, kan sa eskwela, tabi. Lalong-lalo na sa mga mag-graduar sa college, tabi. Yaon ang silang graduar sa kakapusan pinansyal sa madaling sahay. Kuhan, dapat igwa ka tabi, ninpat enroll ngunyan na taon. Huyo man sana. Dahil mga to, dapat ang grado mo halangkaw. Po sa kunyan, wala po sa... Kaya kung susunod tiyos mga tugang na deserve, dahil mataram tiyos bunda. O digdi na malaog si tigtataram ni Mayor Ray. Hilingo sa barangay. Kung gura anong katiyos ang pamilya niya. Bawa, tawa ng takamarong pamilya. Ang pamilyang sa kunya na yan, gabos, alimbawa, bus big papariskwela. Mga tugang, investigar ka mo, papaano ka muna ang mga aki, sa inka nagkukuha, anong source of income mo? Diyan ka na mahapot. Ano indo? O, ililista mo na ngunyan, ang tiusun ka. So mga tindo ko, huwag ka mo dyan sa 20, na pasado sa mes. Alam, sa yumahan, pili ang 5, ngayon ko, o di ba ba mo problema, kabisyal? Kaya ta ang naginigibo na dapat i-raffle ko. Benta dyan ang kwalit dyan. Nagpa-raffle na pala dyan sa San Carlos. Kasabay. Raffle na digdi sa Tabaugan. Pawan Dan Carillo. At ni Kapit. Inihong Arnel ba. At sa ni Barang Toto Bobilis na nag-aakpalan mga ngospinid. Si Balingbing. Ang first. Nagpa-raffle na si San Lorenzo. Tapos nagpa-raffle. Tapos nagpa-raffle. Sa ibong mga sinasabi na bawal. Ako nasabutan ko kaya mga katindugo nun niyo, basahon nun ang raffle. Ito, ini dapat ipainchi mga barangay official. Sabi digdi, hindi maaaring i-raffle o gawing pang ang agents mula sa Pangulo. Sa tuyang hilingon ang first, parang, sabing hinaalog talaga sa isipan kan mga barangay official, laday mo po, pero may o gawing pang educational assistance mula sa Pangulo. Sabi yun, i-raffle ko, gigibo pampre. I-raffle mo siya kasi dakuls na pare-pareho mga katindugon, tanga, kamo bill official dahi mapagdudahan na minikos may pili kan mga kwalipikado.
1: So, hala, tira.
0: Uy ko, and ayan, gayon mga katindugon kan barangay. Okay, so, oh, sabi yung tapuntang sampulo na ito na nag-qualify sa barangay na tiyos, ang graduar ngunyan na taon. Palima na dahi na ika-daika, waber daw. Kusa na ngayon yung lima. So, lima, nagduman sa lima. Dahil ka digdinoy kasabay, duman sa lima. O sige daw, testingan. Kunde kalintar nindo. Kaya guys, na pigpaisi.
1: Tira.
0: Kita ka, pili taon ngayon may kong. Pigpaisi, tig mekos, mekos. Tatotal ngayon, pag nakuha mo, ang 20 ngayon isa ko, ano?
1: Hala.
0: Pwede gayon. Dano. Ako. Kaya, sa sadiri ko ng opinion, mas mo nga, na nabanggit ko sa, nag-adapt sa kuya, anos mo, ragman dyan sa barangay San Carlos, si Kap. Good.
1: Hala. Tira.
0: Pigwa para rigod ng mga barangay.
1: Tira.
0: Diyan sa Pawa, San Carlos, Pasirig na Rilyo. Yan.
1: Hala.
0: Lagbas kita. Inda kung diyan ay kay Kapitana. Kapitan, ano ang panindo diyan? Hiling sa account kung pinanon nindo diyan ang pagpili. Hiling kita, pakanta diyan. Anton, ba? Bugiri ba diyan? Dahil natakot hala man sa sinang irapol. Mga atapang atao. O, pag okay, Pasirig diyan sa Fatima, kay Kapitan. Yan.
1: Hala. Tira.
0: Ako niyan, pasiring kita dyan sa San Lorenzo. Tapit kapitan na tupi. So, posibleng beneficiaryo. Mura, pinamampati. Migo, marinaw.
2: Let's go.
0: Ano na lamang?
2: Kasa ko. Hirap.
0: Dahil
2: kung mapili sila, patung mandagaw. Kung kulang tolipi
0: ka. Ayun na.
2: Okay.
0: Malik siya na silang padusang balik.
2: Hindi.
0: Eh, yung ano yan. Bata, 20 sa lima sana. Dahil sa nakuta okay. Na kuta na ginirimong tigsirin kumil, dakul kuta na tawad.
2: Pinarapot.
0: Isa
2: premyo eh.
0: Bako dahil
2: premyo. Kasunduan.
0: Yan, nakusit mo ng kantabi, Migo. Yan ang dapat ang pag-atado.
1: Hala.
2: Kasiyaro na tala. Tugot. Okay. Ang mangyari sa
0: liyo. Nantaday na pinabon na.
2: Ang mangyari. Yung ba rin?
0: Pero ang importante, naging patas. Daddy Odo, di ada sabi ni Sir Buen.
2: Exactly.
0: Diba?
2: May nahapot pa kang studio. Kasi,
0: pasunduan
2: nga
0: ya.
2: Pero nga ba
0: nga?
2: Daga ba? Ano?
0: Gabos na tatawanan. Halimbawa, 40. Pero ba, 100 lang nga ba nga kung 40?

0: religion na.
1: Oh, ang problema magreklamo. Ako magreklamo. Halimbawa, Sulim, ang saro duman magreklamo. Ay, rataan. Kala, official. 20 mil kada. Kada limas. Oh, yan. Oh, minsan pa, ano? Minsan, may sila nagre-rebook. Pag niyao na yan, lalo kung nakapyo, ay, di pas magbubuhi. Tubong.
0: Apudo na sana.
1: Eh, daman na binurukag. Pinaribok.
0: May eleksyon daw. Pagkalabang kasi, mga barangay opisyal.
1: Sigurado. Itong ira komigo, yan ang gibo.
0: Rappel, baka mo talaga ito dahil
1: nyo. Yan. Payable baga, di ba? Just akong iraram nyo. Alim nga ako digde, may kwarta ako digde ng perso sa education. Yan. Yan ang
0: problema. Barangay,
1: yan. Kaya maurag sa mga dahil natakot migo duman sa dahil irapol, pero pinarapol ninda. Kasi nanindugan sila din ng tamang proseso na dapat nagibuhon ninda.
0: Ayo.
1: Migo, thank you ha.
0: Ayun
1: ya. Ah, tama oras yung pirata na kita. Salamat sa pag-react. Isubang mga bana mas pinili ni Paul iyan kasi na klamo diyan sa side no. Pinarampol nindo yan. Kasi dakol an pwedeng makinaba. Sa simpleng paliulo. Gabos gabos tios, gabos magra. Ngunya na ta. Oh, sampulo para nga bangaon mako ah. Dapat baga i-ira pa muslima. Ang kukuha, di pasensya ta paano kayo ni slats na pigay. Babasol dyan sa barangay, inagin nindo sa patas. Itong naarama na sana dyan sa barangay na may pinili na limram kung papaano nindo minikos mekos. May nako ah, isi sa barangay kung papaano sa selection process na ginibo niyan. Pagdudahan ka mo ka smekos. Daing ibang agi sa rapol takon ipaagan bal day mahali na sauta na may pinaurog na naman yan kag tabi Juan Noel Cantal ka no to dalang tabi Lola Jelay sa pag maanong na kita Mauracio Impera kita sa oras Mauracio Impera tatadagitan din ngayon day katatira sa pagbulkas na bukas reaction tamin sa presidential educational asyan pwelo sa nangu tapos na
2: Orang imperata ban so asini bapang mga kalaman ini taas mi mo samat hulikan masan kan sa iyang sa imong pangataman sa pong magsadaga as sa imong kadunungan kan lakalog ina ako na nagkasala kami sa ay kami naging marhana para at sa imo may nasabutan na ang sa imong kabutan natin ang kapit huli ka nga sa langyan ng minapadusang kansa mo. Abayaan, labi-labing kang huli ka in naglalawig tig, nagdadakol asug ang mga uran, baha, pagtugad ni bapang mga natukalamidad. Ang mumuto nama, susaihak ran mga kasalan, kay mo ang samungtan, asin mga sa mga kalamidad. Uralman, buhanin, antabayan mo kaming ubo nga risin para kansa iyang ang durog kang kapwang nangangaipo higrisarangan Senyora de Sal ipa kami sa Senyora de Sal ipa kami Senyora de Salvacion inaipamibig mo kami
3: Perata was brought to you by Luis Dr. Mayraon Armadrilejos Omelds Dorothy Marketing Miss Mevillian Family si Lord Belen Borjal Salimili Martha Angela Mirasol Jun Bunayon si Eight Dice Clemenia Family Miss Bon and Zaway Malilipot Albay
4: One Rich FS News and Music. One News. One Voice Mission Station Radio News FM. Tamang tamang impat dapatugtugan. All on ito ang One News FM. One Radio. One Radio. One Radio. Dupong Bicol.
5: Nagamabuting kalusugan at maagapan bago ang mabilis. Laser, dito ka na. SMED Medical Clinic. Meron silang service blood test, complete blood test, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, prostate test, cysts, pregnancy test, smear, medical services. Meron din flu, new hepatitis C, pediatric checkup for kidney medicine folks, oak for pregnant moms, at cups. There's more. 50% off ang kanilang treatment sa diabeticians. May chronic pain dahil sa dementia at anxiety, PCO ma at kakatulong ito para brain function and panda at ang sirkulasyon ng dugo. Available din requirements and psychological evaluation. Visit Clinic Floor V Palmer Building sa T. Olivo City. Bukas kami mag 7-7 and Medical Clinic Stories will beat with compassion.
6: Humili ka, Cafes in One Coffee.
7: Bakit ang napili mo?
8: Masarap siya at barato lang.
7: Gusto ang best cafe green.
8: Masarap, green, gumaganda pa.

0: aram. Kasi buong araw dahil nga po sa mga sangin.
1: So ano po ay nyo sa ibang nang...
0: Ito po ay iinom ng kape, green na po. Dapat healthy na kape. Masarap na, bara.
2: Oh, ano pang hindi mag-best kafe, green na? One Bowl Mix, pharmacy at supermarket. Say, it's not on!

0: di ba? Alas na po ni inpaw sa programa, ila tutabi isa sa imo lola Jodo kay lola. Asin sa mga taga malilipot, maray na tutabi.
1: Ay, salamat sa Diyos.
0: Ano lamang lola Jela? At pagkatapos kami, ay.
1: Iyo. Apo. Na kami nagpulay na lang.
0: Ate aditabi lola Jela.
1: Bisko.
0: Yan.
1: Bueno, sir. Ansa ko yang rian. Mm. Sa araw kayo ng education.
0: Diyan sa Indo, dayitig announce.
1: Dai pa mo na aram.
0: Gabos kayang barangay, 1,000 barangays sa bilog na Pilipinas. Ayan.
1: Aber, raman ko na sa nam. Oh. Sa nagpapaluwas mo niya ng mga bari-bari.
0: Mm.
1: Halimbawa, matang barangay pa lang.
0: Opo.
1: 200,000 barangay.
0: Mm-mm.
1: Nan. Marisili baga ngayaki. An ma-apply ngayon ulok. Pagihon sa kayan ma gabos talaga bulne. Ikaan sabi yung tanang
0: Ori Iguahon. Dapat kay Lola J Life sabay na sa listahan. Diyan talaga magkakaroon. Halimbawa, Lola J Life, isinabayan kayo, magkakaproon rin apol mo iyan.
1: Ngane, kundi halimbawa, ma, 10 ang kukuahon. 10 sa nang kukuahon. Duman, isaligsig ang barangay opisyal sa talaga ang dawaday na pagpaagigol. Abaga sa iyo ayo.
0: Yan.
1: So, talagang nagtitiyos na makaiba ay puhan. May nanakit. Halimbawa, arog sa nakang estudyante ko. Pero dahil pa man.
0: Mm-hmm.
1: Papa, inisera. Apply yun. Kapaki ko may akong ngaya. Nag-apply man na talagang.
0: Mm-hmm.
1: Kaning ko rin ako na ako sumakwa po ko. Hihinanakit.
0: Mm-hmm.
1: Okay, nasa ko yung
0: meron.
1: Kung kay Maray, kay barangay, kung talagang dapat na.
0: Himasiunin Maray. Ay, tanga ni.
1: Yeah. Dahil para, Paul.
0: Mm-hmm.
1: Human sana.
0: Ilay.
1: Salamat po.
0: Thank you po. Action. Hindi may nag-react digdi. Sabi ni Jonna Maria, sure po, waiting students, educational assistance. Sa barangay incoming kinuruan po, so mga incoming fourth year, educational assistance. Jonna Maria, kung incoming fourth year iyan, magralipikado. Pero kung incoming fourth year itnakado siya, iyo, talid sanggat taon, unless otherwise, sa 5 taon ng engineering, kaya tama iyan na, kita iyan, so mga magrad, nasabutan mo na, lim, so mga magraduar ngunya na taon, ta iyan po, iyan para makagraduar fourth year na 2027. Sabot mo na, Jonna Marie, sa magkabisa jaro kan malinaw kung pinanus mahal ka mo dyan. Alam, jaro, gamang ka mo dyan na problema. Narapol naman po digdi sa sanot dahil gaya nila. Narapol na dalo lang dyan ay sa sanot. Tay mo na lay. Ang tataday na kaisi sulula dyan. Ini na pa uno. At vermas, irgabu. Yo po, init ko nyan. Ha? Siripon ko. Di mga katindugon. Actually, binarita agad ay mga ganito mga index na ito. Ano? Otrohon, mga eat and po. Hindi makas makaskaso ng ngunyan ang data. Oh. Ko lang, iko niya ni Suri Akshay. Ta kasi, sa sarong barangay paano mag... sa sarong barangay, ano ba? Diyan tayo lang. Dakul ko ilan na mga titiyo niya. Nagtitiriyos na pamilya. Sa barangay sa Ligsig, napili na po nindo. So, nang ikan barangay, ang kanuribay nindo sa problema, giraray ka mo dyan. Ang dapat na piliyo nindo, so talagang nangangaip din assistance ng pamilya. Tuman sana, halip pamilya. May kahadita na duwaran sa kakul. Tapos, dapat nakatulong importante, nakaka-enroll, dahil mo ipagsaba. Tapos man, mapursigan, ta-fourth year na papatapuson ng ganda, papatapos ni Tios. Kaya dapat, hanapon ni Tios, sa mga kwalipi, dapat, kompleto sinda dyan. Iro yan. Kung makasubra ka mo sa sampulo, tulad ka mo sa tamang dyan, magkakanigosin dapat na irapol nindo, ta-sampulo nindo. Pulo na anas pasasyones. Pero kung dit man sana nagkaklase dyan sa kawa, saro sa era, pulo saro man sana nga yung bonifikado. O nagkamba yan. O, niya pa anong ngayas, sir, kung aram ko anong gigiba. Iuli gayo diyan sa DBM. Or di ano po pa, saan purpose ka ni Tans? Dahil mo pwedeng gamito nan sa iba. Kaya ang kwarta kang gobyerno, mapili ka ng talaga dyan. Iba, kinabang ka yan. Iyo po yan. Luluwasan lo. Dakol kiba na si mga tugang sa pag- Presidential Assistance Program, Barangay Makikinabang Scholarship B Program na naman. Subaga BBM, Benteng Bigas, meron na. Bigay masa, yan, BBM pa. Iyan na bigasanan, BBM rice pa ang mga tugang, pipiliyon mo, 10 kilos na.

0: atras. Kan ngunyan, ang matinding bareta na nagbutwa mga tugan, taso, kunyan, milyon, nasakon in bag ipapasubas. Kunyan, nadaatabi, olds, haloy nga tugang subagas. Tiwaad nga ni, buk-buk nugun, kaya ipa pagsubasta, pati ang presyo, barato yan. Sumakabaks na sa market. Rima tugang tabi. Makamuromundo lang na mga nagtitiyos ng mga sektores na pin ang mga kabakalman sa nakambayan ni BBM. Driver, padjak driver, senior, ano pa, so sa PWD, inis tayo ni mga tugang. So, nasa middle, kasabay sa kambagas na yan. Magliwoy ka mo niyang pwede. Pero nagpipirila mga tugang. Anong lalo na digis ng pupunduan pila, may reklamo na naman nga ning so nagkabara, gas kulang sa timbang. Kan gayon. Mananggad ba? Pasan mo na sa 10 kilo, bukik ka bang ang kilo bak? Katipon ka na. Ano nang ugali na tayong mga Pilipino? Bakit tayo ano? Barya, Ate City, Uto, Junior Palpak. Morning, Sir Ed Pabano, Junior, na uguton magsukol ki disingkong ka. Lods, nahiling muna sukom ni Akaido, maurag nila. Sino? Iday ko nahiling yan at Kaido na nahiling. Kay Ellen, Barbarangay, Formidal, Pinarapol man. Very good yan sa court. Tani na uto, Jonah Marie, Marina uto, Giraraisi mo. Good kumpig, Josephine Bikilio, Marina uto, Bliselda, Kondo. An may gusto na barangay tanod gansang nabi isa sa imo kundat pan nakita nin oras tangani kita magsuro sa reblagan sa programang ini sa pangaran sa pangawang tadyan sa tekan si Sir Chief Ed Bornilla. Ini said Bortayos po lamang tabi things kung ngunyan ng tao. Sana po kami case matusan lang kundi so third year pa lang. O yan, mumuta sala yan. Third year ko ano ma third year dahil man po so ba yan po kuda dahil tawanan ni third year mahiling man ang dokumento ka yan alangan man imig sa dokumento. Uy kamuda sa tuldo o ining pigsumbong ni Jun amjertig ko ano talagang king sa barangay so marin aram na talas 11:30 matabi kasi nung panagos sa pagkantabay ako ni Sid Bordayo ang salagatak din sa mikro sa Ludo sa Saindo Digi 91.3 News FM Tila
1: One Radio 91.3 News FM
2: Dugo na. With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Qualifications. Applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, and other pertinent documents to the Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, Number 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or contact 0908-625-9093.

0: privacy mo, protektado. Style at comfort, garantisado. Installation services, mabilis at pulido. Mary Jo Window Blinds and Installation Services. At Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. By Alvin and Jo Cardano.
1: Nawawalan ng gana? Laging pagod? Ah, hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang

0: ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, pinakamala care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Call Center for Health Development.
2: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa, lalo na maging alerto for all kinds of fire protection. Walang iba, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
3: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
4: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
6: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: One Radio, tindog na.

0: Bili nga ng bago.
1: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
2: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing!
7: Batata!
6: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
7: Batata!
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
9: Boss Herbal Capsule.
8: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kaming taos pusong nagpapasalamat sa padagos nindong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.
1: It's 2:03 on One Radio.

0: Bulaco City's Tindugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Diyos maray na aldaw sa Indo, mga tugang sa pagtubod. Iniimbitaran mi kamo na makisumaro sa gigibuho na Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass sa Mayo 28, 2026, alas 9:30 nin pagkaaga sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City. Mass Presider, His Eminence, Jose Cardinal F. Advincula, Archbishop of Manila, in the presence of His Excellency, Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop of Legazpi. Sa giraray, iniimbitaran mi kamo sa Feast of St. Vincent Ferrer Solemn Pontifical Mass, Mayo 28, alas 9:30 nin pagkaaga, sa San Vicente Ferrer Parish, San Vicente, Tabaco City.
4: Kung kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, as in iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Isang broadcasting student mula sa Bicol University. Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student mula sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral, nagre-review at gumagawa ng projects sa bahay. Ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients at natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Dito ka na sa The Best na Kape. Best Cafe, 8-in-1 Herbal Complete Coffee Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Ilabas!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
9: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
10: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
9: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
11: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
13: Kilabot ng mga dalaga
12: dahil sa ERA.
14: At sinong kulabot?
15: Fresh, hindi ako.
16: Makidistro.
17: Firmang walat.
18: At parang vatang-vata
19: dahil sa ERA.
20: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
21: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
14: Energy. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
15: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
16: Si Salvi na. Malagyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
17: Era Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
1: Hi, hello, madlang people.
0: Hello, mga katindi. Alas tres na.
1: Sabihin kaya, natigtigan on one na.
0: Ay, syempre, ano lamang. Ay, sa indong pagkahapon. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta.
1: Oy, holiday today is, ano nga niya, not a holiday.
0: Idil Fiti, ay hindi, Idil Adha pala. I stand corrected. It is Idil Adha. Today ay holiday sa mga government employees.
1: Gari ano? Gari it's either nasa salong o nagyurihigda.
0: Ano relax relax din daw niya na ano na alda. Ay, syempre, kamulawang ano lamang ang sa indong gibo-gibo diyan. Sa mga nakatutok naon niyan sa indang mga radio. Ay, pakusog-kusog na tabi iyan. At ano pa man. Magturugtugay naman kita. Siyempre ngunya na Mayo 27 2026 yes. Patsa 27 na tayo. Tulong aldaw na sana
1: June na.
0: June na.
1: Diba? Kaya Hunyo. Sabi ko sa Indo, maglaban na kamukhang uniform Indo.
0: Hunyo na. Ay, syempre, kumusta ang kumuna dyan sa merkado publiko, ang mga partiyan, ang mga prabakal, kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers, tricycle drivers, yip drivers, project drivers.
2: May sight silang pakapi dahil.
0: Ano man ang semong tigigibo, yawan kaman sa semong last gag na katutok sa One Radio, yawan kaman sa semong lunadan. Ay, sa mga nag-drive mo dyan, ingat-ingat, kung nag-tutok ka sa imong radio, ay ninatabi ang Tugtugan on One, syempre sa One Radio, 91.3 News FM. Syempre, kaibanan kami ding iba ako si Erickson.
1: Iman po, si Verna Banamon, ay batiyon taman sa tuyang 119 followers sa Tugtugan on One.
0: Siring kayo ni Aro kayo ni ano, Briagas Arlao Jan po, na nagpapabati ni Maray na hapon.
1: Ay, Maray na hapon.
0: Sir Jan po. Siring man sa mga katindugo niya at sa mga katuktugan, mag-comment na tabi.
1: Tama po na sa
0: post na kita sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Kung hindi ka ba nakafollow, i-follow muna iya. At dyan kita nag-update or aldaw kan sa tuyang questions. As in kung ano man ang andyan. Ano mga...
1: Kung anong trip tang pag-corona.
0: Ay, kumusta pala ang sa indong mainiton kasi grabe. Mainiton dyan sa ano, Barangay Kabangan, Tabaco City. Nagpabring ng electric fan si SM. Electric fan, nagdalagan. Maikuton man sa electric fan, marabason mag...
1: Oh, nag-underpay, nurulbot, saka sabay dalagan.
0: Kaya nagtutok talaga dyan sa Barangay Kabangan, Tabaco City. Mare na pagkahapon tabi sa mga tirindugo na ang mga taga-barangay Kabangan, Tabaco City. Siyari man sa 47 ng barangay kansyadad din Tabaco na nakatutok na asin ang mga karatig na munisipalidad pagkakay Malilipot, Tiwi, Malinaw, Santo Domingo asin sa mga naabotakan na sa tuwing istasyon. Siyempre, kumusta po kamo gabon? Ay, alas tres hasta alas 5 kung itangon niya na pagkahapon.
1: Uy, ba't yun kuman pala so ano? So, barbershop na naagihan ko kasi magusugo ng radyo. Yeah. Tapos, syempre, i-congratulate naman ang ano, mga graduates ngunya na aldaw sa ano sa community college. Day 2. Day 2, di ba? Nang ano yun.
0: Alright, congratulations tabi sa inyo, boss. Siyempre, mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio. Tindugan.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Anak, parang ang hina mo this past few days. Okay ka lang ba?
4: Okay lang po, ma. Pagod lang siguro.
5: Minsan, akala natin simpleng pagod lang, pero baka may mas deeper na dahilan. Kaya huwag maghula pagdating sa health. Sa Health Quarters Medical Laboratory, you can be sure with accurate, fast, and reliable lab results.
3: Buti na lang nagpa-check tayo. At least kampante na ako.
4: Oo nga po, ma. Mas okay nang sigurado.
5: At Health Quarters Tobacco, you may avail the following all kinds of laboratory services. Drug testing, X-ray, ultrasound, and PhilHealth Yakup services. Providing fast, accurate, and reliable care for you and your family. Visit Health Quarters at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. For inquiries, call or text us at 09068800028 or message us on our Facebook page, Health Quarters Lab. Huwag maghintay magkasakit. Magpa-test na today.
6: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
7: Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
6: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
8: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Dimetri.

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindog na. We're back. Yeah, nagbabalik ang Tugtugan on One. Aras niya ito, 45 minutos na mag-alisan ang last stress ng pagkahapon. Matay na pagkahapon ng kay Ma'am Karen Memorial. Nagpapabati ni na Marika. Ay, kay Ma'am Sherry Carbor. Para na pagkahapon, nag-chat sa kuya kasubago.
1: Ano ba?
0: Ali pa lang siya dumanman sa kabaangan. Tapos, ano, nagduman ako sa kabaangan. Dumanman ako sa kabaangan kasubago. Ang istorya niya, ano ata siya duman?
1: Naghilot?
0: Naghilot lang kang mild stroke. Nakakalakop pa lang ini si ano. Ma'am Cherry Carr. Ayun yung sabi niya, pa-shoutout po kay Madam Janetta Bandola Des de los Santos sa Kangkabaangan Tabaco City, always tindugon pa sa
1: okay.
0: Ayun kayo din, isa din naman ni Madam Kasubago, si Ma'am Janet Bandola, buda si Des de los Santos kan Barangay Kabaangan Tabaco. Ay, meron na pagkapon tawit sa ano dyan. Alright, public service announcement po ang una kita. Magkakaigwa po ni Brigada Eskwela sa mga minasunod na eskwelahan. Sa Basud Elementary School, June 1 to 5, 2026, sa Lunes na tabi ini mapuon. Sa San Roque Elementary School, June 1 to 5, 2026 matabi. Nangangapudan po sa gabos na donors as in volunteers na makisumaro sa pagpapakarahikan na sa indang eskwelahan na tanganing matabangan ang mga estudyante sa papalaog na academic year 2026 to 2027. Ang nagpapaisitabi si Ma'am Meredith Ann B. Bernardino, ang School Brigada Eskwela Coordinator PDO1. Thank you very much. Alright, 47 minutos na mag-alisa na lastres in pagkakataon. Sa mga katindog niya at sa mga katuktugan niya. Alright, sa tuyang kahapotan niya ang naalpa. Nag-post na tayo. Hindi ka ba nagka-comment ka na sa imong kasimbagan? Na, simbagan mo na iyan. Para tadtaon, makasabay ka sa tuyang jamming session.
1: Mas kanong simbag mga katindog ko? Pwede iyan.
0: Ano, di man digdiki sala. Walang mali. Kaya, daing problema tadi kung ano ang sindong kasimbagan. Basta ba po sana iyan, ano man na makakaraon sa ibang tao. As in, dapat child-friendly din siya. Kung bako tabi explicit ang mga words. Aram naman baga tabi inindo iyan. Bawal magkamilig di magbanggit kan mo. mga words na mga aro ka iyan. Kaya sa mga comment tabi, be sensitive, be ano lang, child friendly lang kita rin. Mga ano lang, for fun lang din po.
1: Pero chika-chika lang.
0: Chika-chika lang. So, literal na, pang-chismisan talagang, pang-iinan talaga. So, be umay ng good next iirinit ang talinga pa sa mga nadalog na chika. Pwede man digdi, pero ano lang. So, pang ano lang, pang light mo. Alright, ay 49 minutos na mag-alisaan na last stress din pagkahapon. Mabalik pa siyempre ang Tugtugan on One.

0: 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Asang chicken nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Asang chicken nuggets. Manok ni Asang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Asang.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Ms. Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igwan ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.
5: Nagtutubod na baya sa mga taong lipon o kaya sa mga daing na

0: 20 years ng tindugon sa indong mga radyo. Asin padagos ang tultul na serbisyo sa lambang Bicolano. Kaming taos pusong nagpapasalamat sa padagos ng indong pagtitiwala. Asin pag-antabay. Ini ang One Radio 91.3 News FM. Serving the Bicolanos since 2005. One Radio 91.3. Maski ano pa ang mangyari, tindugon sa napirmi.
1: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uye na ang bareta sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Sisiba ko na sa pwesto ang mismong chief of police as in iba pang personel kan Sorsogon Police Provincial Office magkalis na maimbelto sa illegal na cockfighting o tupada. Sigon kay Sorsogon Police Provincial Office, Police Information Officer, Police Major Arwin Destacamento, nadaipig ko konsinti ang nasiring kaining aktibidad sa lay as in kung mapapatunayan na tulos na mapapanimbag sinda as in igwang hampangon na maninigong kaso. Isinigibo ang lakdang kan na Sorsogon na Provincial Office ang propostong one-strike policy kung sa ina nagkaigwanin na pagsasalin kan Chief of Police kan City Police Station na huli sa nagkakalat na issue. Huli digdi, propuesto na halion sa pwesto ang hepe kasabay ang iba pang mga pag-iribakay niya. Sa presente, nagkukondusir na nin mabusising investigasyon na manungod sa issue. Sinabi ni Destacamento na nasa iraramun niya na kana kustudiya kana provincial office ang mga iniya, ngani mag-report na mantang nagpapadagos pa na sa indang investigasyon na nagpaluwas naman sindanin statement mapadabit sa nabanggit na issue at sinagpasalamat na sa kooperasyon na kan barangay ngani matuldukan ang nasiringan na mga ilegal na aktibidad. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lang bang barata? Aram mo ako sa Erickson Brutas Team Tuna.
1: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so, One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
0: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.

0: Radio
1: 91.3 News FM Team Duguna.
0: Wow, that was Torete by Moonstar 80. Makaka Sentinamwa. Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 22 minutos makilisa na alas 4 nin pagkahapon. Siyempre, happy merienda time sa mga nagmi-merienda sa mga oras ni ini. Ano man ang sa imong pigmerienda lang, pahagid man kami ka inyo. Siyempre, dapat partneran mo yan kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na pampa sexy. Habang na ma-chirismisan kita, higupon mo na, ropropon mo na ang Best Coffee Green na iyan para healthy na sexy pa. Chiramsana. Alright, ang sa tuya man na ano, na trugtugan mapasiring na kita sa tuyang istoryahan chirismisan as in drumming portion ng ang tugtugan ang iba ang tugtugan na
2: chiram sana.
0: Alright, hali sa Facebook page kan tugtugan on one na nag post girar kita sa tuyang question for today. Ay, salamat sa bagong nag-follow mo na. May 119 followers na kita.
1: Pwede ka sa mga fan.
0: 118 ata kahapon.
1: Igari ka sa mga ano, afternoon.
0: Basta kung kisay ka man tabi, salamat sa imo. Siyempre, ang sa tuyang question for today na... Kung may lifetime supply kanina sa rong bagay, ano ang pipiliin mo? Pipiliun mo as in nata?
1: Gari aram ko na.
0: Garo magayun na ano. Kung may lifetime supply ka man ang kang sa rong bagay. Syempre, ano daw? Ano ang maray?
1: Sa kuya, siguro ang pipiliun ko, kwarta. Siyempre, sabi ni Daday, damo ba bakal kang kwarta ang kaugman, pero bako man ang totoo.
0: Pero minsan, ang sursobra na kwarta naman, pero wala ka naman na nafe-feel. Pero ano, parang normal day naman sa imo, di ba?
1: Okay lang, basta libut, malilibot ko ang buong mundo.
0: Kasi may hangganan man sana ang paglibot sa ano, may ano man lang. May time frame, kumbaga. Manilibot ka yan. Pwedeng libuton ang buong mundo ng sarong taon. Kaya ba? Sarong taon?
1: Gari dai. Lalo na kapag gusto mo ang sarong lugar. Gari man stay ka duman.
0: Pwede.
1: Perang man, sarong kayan.
0: Sa kuya, ano yung lifetime supply? Pagkaawin.
1: Lifetime diba? Supply, pwede bang ano, so mag-stay sa parents mo habang buhay.
0: So, bagay kaya ang pinigaw.
1: Bagay. Pero kung sa ibang bagay, ganyan mas, kung papipiliyon ka, mas gugustuhan mo itong bagay na ito na ano. Siyempre, kapag mag-travel ka, gusto mo na kaiba mo si dad.
0: Tama! Alright, tilingon ta daw. O, ano tulo sa hampangan? Nag-bungad tulo.
1: Si
0: CJ!
1: Ano dyan?
0: Money. Magpakapal do para sa Maray.
1: Oh, diba?
0: CJ the DJ. Sabagay.
1: Tulong money.
0: Sobra-sobra na iya.
1: Sige. Kumusta ang sa imong ano, mga requirements sa eskwela?
0: Kay Ma'am Framie, maray na paghahapon. Siguro, kung pagpipilian ko para sa lifetime supply, food or money, o, diba? Pinagpilian niya. Pero money pa rin. Siguro, pwede rin i-share sa iba pag medyo sobra, lalo na yung mga nasa laylay. Good tabi yan. Good initiative, good plan. And sa imong pwedeng dibuhon. Salamat tabi, Ma'am Framie. Kay Ma'am Desied Buneo, kwarta po para itaw ko sa mga nangaipuhan. Without questions asked. Wow. Without questions asked. Yeah. Para makatabang sa pambakal bulong, tapos sa pagkabuhay ninda, no offense meant once, kaya natius ako nakahiling sa sitwasyon ka na pag badok mo, ang hiling sa imo kang day kang kwentang tawos. Pag kumbaga nagpabasa sinda sa panluwas na anyo.
1: Ay, dahil kaya nung yan na, minsan ang mga talagang so may kaya, nahihiling tabaga na ano na simple lang si damag bado-bado. Ano. Pero kumbaga ang iba, okay lang naman na maging disente, no? Pero so iba talaga, day mo mahalata na nakakaangat sila sa buhay, ganun.
0: Mm-mm. Kaya always lugod man, we always stay humble and we always pagkaigwa kita ko sa Diyos para magibo niya to ang mga marahin na bagay. Alright, salamat tabi, Ma'am Desid Buneo. Puro kwarta ang nagkakahirin. Sabi ni Ma'am Janeline Kang, mali-malit ang kwarta para makapag-around the world.
1: Ay,
0: grabe
1: gali,
0: ang mali-malit ang iyan. Sobra ang mali-malit ang iyan.
1: Gali kaya riba ka duman, Ma'am Janeline.
0: Ikaw tabi ko niya madami, naglilibot around the world. Daradara ang mali-malit ang kwarta.
1: Mali-malit ang pala ng bed.
0: Sana makauliin na siya para makapag
1: ika naman
0: travel ulit. Ano ka mo, palitan ka mo, ika naman. Ang madarakan mali-malit ang kwarta. Alright, salamat tabi Ma'am Janeline. Kay Ma'am Christina Cavilla, lifetime supply sentabo po mo yako ta sentabo po kay nagtatrabaho ang mga tao kay ipuhanin kwarta. Good point, ano ha? Kaya nga nga kita nagtatrabaho para magkaano kay kwarta.
1: Kumbaga, ibang kita para may panggasto sa mga ipuhan sa pamaraw.
0: Kumbaga, pag may lifetime supply ka na ng kwarta, ay mo na kaipuhan magtrabaho. Ay mo na kaipuhan magpagay. Ano may pambakal kang pagkaon.
1: Travel-travel ka na lang.
0: Kaya, sige, good point sa into tabi, ha? Nagkasararo ko.
1: Thank you, Ma'am Christina Cavilla.
0: Siring man kay Ma'am Karen Mem Rodriguez, sabi niya, kwarta man, pambili ng pang-araw-araw na gastusin. Siyempre, may request siya. Spending my time.
1: Spending my time.
0: Spending my, iba man ang speak spend mo, mama. Sabi mo, kwarta. ano pala, time pala. Lifetime supply ni na ano ni na kwarta. Alright.
1: Thank you, Ma'am Karen Rodriguez.
0: Kay Nathan Kanaya Apien, kwarta man na para araw-araw paldo mabibili lahat ng gusto na hindi ako nag-worry na maubusan akong lahat mabibili ko pati pagkatao at pag-ibig mo. Bibilhin ko, mapasakin ka lang. Grabe. Kakaiba ang gusto mong bilhin.
1: Ang pagkatao mo.
0: Diba? Pati ang pag-ibig mo.
1: Pag-ibig mo na hindi na hindi mo makuha, bibilhin ko na lang. Magano yan? Ganon. Diba, Sir Nathan Kanaya?
0: Salamat tabi ha, Sir Nathan. Kay Bulodoy Ibuanga, piliun ko bangka na di motor. Pinili ko tapos Honda 125. Binigay sa akin ng iguan na si ano, Sir Bulodoy, ang muya niya. Awa, sana all!
1: Sana all!
0: Kaya pala na always na sana kagapag fishing dahil yao na sa mga kaipuhan niya. Kung magandahin niya kaipuhan ng kwarta, sarong bangka lang, sarong motor, sarong pamanwi, may mga pamao.
1: Diba?
0: Solve na
1: hayahay ang buhay. Ni Sir Bulo. Kamusta ang sa'yo mong pag-fishing-fishing lamang? Mainiton pati, mag-ingat-ingat sa pag-fishing.
0: Ingat-ingat. Alright. Ay, grabe.
1: Wait lang. Baka may pahabol si CJ the DJ.
0: Ano sabi ni CJ?
1: Sabi niya, uy, may dagdag ako. Maski na may lifetime money ka, magnegosyo ka pa rin. Because may way ka pa rin para makatulong sa iba.
0: Yeah.
1: Kapag may negosyo ka, may pagkukuhanan ka. So, pwede kang mag-share kasi imong blessing sa iba. Ganun ba, DJ na DJ? Thank you, ah.
0: Tama!
1: Tama!
0: Alright, thank you sa Indo. Grabe. Ang pang-iipo sa kwarta, talagang niya very viable in this day. Kaya, trabaho, trabaho, trabaho. Para may kwarta.
1: Bawal ang tamad.
0: Sabi nga niya, di ba din ang nagtitiyo sa basta nasa marangal as in nagigibunin marangal.
3: Tama!
0: Alright, 32 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mabalik pa ang tugtugan. On wine! This is ano spending my time na request ni Ma'am Karen Mem Rodriguez.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalap ng laik ni Bishop sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
2: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: Alam mo ba nang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as built, structural survey.

0: singkunin pagkaha. Sa mga nagkaibanan ta, sa tuyang taktuga na portion niya na Miyerkules. Salamat sa Indo. Nagkasaro ka muna ng tao. Halos, unanimous ang sendong decision.
1: So, ang nagganang niya ng pera.
0: Money talks, money power. Salamat man sa mga naka-follow na sa tuyang Facebook page na Tugtugan on One. Siyempre, i-search lang nito yan kung hindi ka pa naka-follow sa Facebook, Tugtugan on One. As in, i-follow mo na. Para updated ka pirmi sa tuyang questions every day, every Mondays to Fridays. Siyempre, ang Tugtugan on One, alas 3 hasta alas 5, iyan yun pagkahapon.
1: Tsirikahan, turugtugan.
0: Kaya kung muya mo na magkijaming sa tuya oro alta o sa muya, siyempre, i-follow mo na muna ang Facebook page kang Tugtugan on One.
1: Ay, maray na hapon kay Ma'am Eva Oliver. Yeah, nakahabol pa. Pati si, pati si Sir Christian Abrera Chan.
0: Alright, 3 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon. Mapadidit naman kita magparam. Masunod na po ang Parada 30. Siyempre, makakaibalan na nito kami dyan. Girara ay siring na kami yan sa inyong nakaibalan. Degree sa tuyang turugtugan sa Tugtugan on One. Dahil nga iba ako si Erickson.
1: Iniwan po si Verna Banawon. Salamat girara yung mga katindugoy. Sa aga girara ay didi lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 901.3 News FM.
0: Alright. Permintin dugna.

0: Dungnadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-soundtrip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digbisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice. One station. Radio FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na. Pick one.
2: Shada ang mga bareta. Parada 30-30 sa indo ng mandadangog. Parada 30-30 bareta lang international, national, lugards as in what? Parada 30-30 30 minutos na parada kan mga maiinit. Parada 30, parada 30, sakay na. Parada 30, parada 30,
0: napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte.
2: Parada 30! Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus One Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Barreta Lugal! Parada 30! Parada 30!
3: Sa headline, parada ni na barata.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: CSWDO Tabaco pinahimutikan ang naglalakop na informasyon na ang tabako ang may pinakahalangkaw na numero ka ng kaso ni rape sa Bilog na Albania.
4: DepEd Bicol inumaw ang nabiliting area kan Bicol delegate sa Sagusan del Sur.
3: Tabaco City PIO padiit-diit ng pigbibilog.
4: Bulkang Kanlaon nakapagrehistro ning tulong pagbuganin abo sa Magdamlag.
3: Hepe asin nagkapirang personahe sa kanan Sorsogon PPO sisibakun sa pwesto makalis maimbelto sa illegal na tupada.
4: Tabako swimmer nakaguno nin bronze sa 4x50 meter na medley relay.
3: Sarado National NBI asin CIDG nagpasiring sa harong sa Pampanga kun sa ina pinagtutubudan na nagtatago si Senador Bato de la Rosa.
4: Ombudsman mas angat nin kasong plunder kontra kaya Senador Jingoy Estrada.
3: Phil sa nagpatanid sa pagbagsak ang Chinese rocket debris sa katubigan ng Northern Luzon.
4: Senator Jingoy, preparadong hampangon ang kasong plunder as in malversation.
3: Presidente Marcos inumaw ang Japan sa ambag kainiya ngani na mamantay

0: Tinira ang nakatrangkiluhan asin siguridada sa Indo-Pacific Region.
1: Mga opisyal hali sa AMLAC, Ombudsman, SEC asin NBI, kaibana na sa mga testigo sa impeachment trial ni BP Sara.
0: Sa luwas sa kanasyon, sarok gadan siyam ang irido sa pagguhokan na sarong planta sa Washington.
1: Presidente Marcos binisita ang Filipino community sa Japan.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niyan in Miyerkules, Mayo 27, taon 2026. Kami po ang sentong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Nadadaon kita sa One Radio 3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daeta. Siring man na, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Base rin ni kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30! Parada 30!
0: Pinahimutikan ni CSWDO Head Jennifer Mayo ang informasyon na naglalakop sa social media na ang syudad ni Tabaco sa buot pinakahalangkaw na numero ni nagkaso kan rape sa bilog na probinsya ni Nalbaya. Sigon kay Mayo, single out o na single out sa nasubot ang mga kaso ng child abuse na kunsain, dakol subot ang klase ni napang-abuso bako sa namayormenteng rape. Paliwanag niya na kang taong 2023, igwanin 24 ang kaso, alagad bako sa naini mga kaso ng rape, kundi igwanin physical abuse as in iba pang klase ng child abuse. Kan 2024 man nasubot, nagbabaini sa 16 na kaso, alagad ay kan 2025 naglangkaw girara ini sa 25 kaso. Paglilinaw niya na may mga dahilan na kung nata naglangkaw iniya bako sana dahil nagdakola kundi igwadigding nga mga ongoing case na hali pa sa mga nakalis na taon. Dahilan man subot sa intensified information education campaign kana syudad, nagkaigwanin mga reporting of cases na mas kahaloy nang nangyari. Nag-report sinda dahil naaraman ninda na dai dapat nagtatago kun na sinda ang naging biktima kan napang-abuso. Dagdag niya, nayaw na na sa indang esperso na maibitaran ang nasiring kay ni mga pang-abuso asira sa kun si isay man ang maghagad sa inda ning tabang manungod sa mga bagay na iniya.
1: Mientras tanto, inumaw kang Department of Education Bicol ang marhay as in komportabling billeting quarters o areas kan mga delegado kan rayon sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sigon kay Attorney Mark Kevin Arroco, Project Development Officer kan opisina, fully air-conditioned ang gabos na kwartong pigtitiniran kan mga atleta, coaches, as in iba pang staff. Ang playing venues man subot ang convenient as in komportable ninulita si Senta. Hasta 70% kan mga kawat o kompetisyon. Iyo ang nasa sarong playing venue sa nakuna kaya maski ana sa indang monitoring team dai nasasakitan. Sa presente, naglalao man ang DepEd Bicol na mapadagos ang magayon na performance kana sa indang mga atleta urug naman na pirang medalya na ini sa enot na mga aldaw kang palarong pambansa.
0: Tigahan na panangunyan in magiging opisina ang Tabaco City Public Information Office bilang saro sa mga rekisito para masabay ini sa pagsuplementakan ng budget. Sigun kay Executive Secretary Kirby Braguiis, day pa fully operational ang opisina, alagad iguana sindan in mga naitataong mga updates, informasyon as in mga events sa syudad. Kung sa in, bigaan daman na mas lalo pang mahiwas ang nag-coverage kay ni mantang nagdadagdaga ang resources o kung talagang magkaigwaring opisina. Sa presente, siya subuot ang temperamentang nagmamanihara kan opisina si Ringman, alagad pag-abot sa pagkakaigwanin designation bilang Public Information Officer si CDRRMO Head subuot ang nakadesignar ngunyan sa posisyon. Paliwanag niya na pag-abot sa full implementation ng kan PIO, lalo na kung igwanang budget, igwanang subuot digding plantilya posisyon na asin kung si isay man ang makaagigdi, digdi ang magiging ginasubot na de factong head gun opisina.
1: Mientras tanto, nakapag

0: Ronin tulong pagbuganin abo sa Vulkan Canlaona sa nakaliis na magdamlag basado do sa monitoring kana Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nagdura rinin ng apata na minuto hasta 22 minuto ang lawiga. Marurumduman na nakataas man liwat ang alert level 2 sa Vulkan Canlaona na nangangahulugan in posibilidad kan padagos na aktibidad kaini. Ang pwera digdi nagkaigwamanin ang 16 na volcanic earthquakes, kaibana na ang sarong volcanic tremor. Mientras tanto, nasa 1,089 tonelada manin sulfur dioxide ang ibinugakan vulkana kan Marso 26.
1: Sisibakon sa pwesto ang mismong chief of police asin iba pang personahes kan sorosogon na police provincial office makalis na maimbalto sa illegal na cockfighting o topada. Sigun kay sorosogon police provincial office sa police information officer police major Arwin Destacamento nada ipig kukonsinti ang siring kaining aktibidad sa leya asin na kun mapapatunayan na tulos na mapapanimbag sinda asin igwang hampango na maninigong kaso. Isa nagibo ang lakdang kan sorsogon provincial office ang napropesto na one strike policy kun sa ina nagkaigwanin na pagsasalin kan chief of police kan city police station huli sa nagkakalat na issue. Huli digdi propesto na halion sa pasto ang hepe kasabay ang iba pang mga kaiba kay mapresente nagkukundusir na nin mabusising investigasyon na manungod sa issue. Sinabi ni Destacamento na nasa iraramon niya na sa kusudiya ang mga iniya sa provincial office ngani na mag-report mantang nagpapadagos ng investigasyon. Nagpaluwas naman sindan ng statement mapadabit sa nabanggit na issue asin nagpasalamat sa kooperasyon kan barangay ngani matuldukan ang sharing kaining illegal na mga aktividad.
0: Yan trastanto nakaguno nin bronzing medalya ang hoven atleta na si Kyle Hunter Villara, sarong estudyante sa grade 6 kan Catholic Central School sa 4x50 meter medley relay sa sarong kompetisyon na nakatatapos pasana. Kaiba ni Villara sa relay team sin Darren G. Owen Bercacio Albaya na presente ng swimmer kan Tabaco City, Alistair Arnaldo kan Legazpi City asin na Draco Alvarez kang Naga City. Ibigayag kang local government unit of Tabaco ang pagbati sa mga atletang nagpresentara asin nagtaunin honra sa rehiyon. Ang triumpo subot kan grupo ang nagpapahiling kang dedikasyon, disiplina asin tibay kan mga atletang Bicolano sa larangan kang sports. Nagpaabot manin pagbati ang LGU Tabaco sa mga coaches, trainers asin mga magurang na naging katabang sa preparasyon asin triumpo kan mga atleta. Padagos ang suporta kan lokal na gobyerno sa mga hoven na igwang talento tanganing mas mapalawig pa ana sa indang oportunidad sa manainlaing kompetisyon.
1: Mientras tanto, record-breaking si John Lawrence Espaldon kan Jaime Espeña National High School kan Banua na ikan na sorsogon na ngani masungkit ang bulawan na medalya sa palarong pambansa 2026. Sigun kay Sorsogon Schools Division Office Sports Division Officer Rex Bat na primerong sabak ni Espaldon sa palarong pambansa alagad record-breaking iniya. Nakuha kaya ni Espaldon an outstanding throw na nasa 62.48 meters asin nalagtawan ang record na 59.90 meters para sa javelin throw. Sinabi ni Barbina na dati nang nag-intra naman na si Espaldon sa Batang Pinoy National Championship. Dagdag pa kan opisyal na naging susi sa triumpo ang napagikan regional office as in provincial government na magkaigwanin 20 days na concentrated training. Nasa kabilugang 57 mga delegado ang gikan sa Sorsogon na kaibahan haros dosong coaches as in anum na trainers. Naging estrategiya man kay niya as in ninda ang maging aktibo as in sistematiko. Magkalis ang school hours kung sa ina pigsasanay ang mga atleta bago pa man ana competition na
2: parada 30 parada 30 basketa lokal
1: alas 5:16 ni na pagkahapon na basa sa detalya sa kan mga barsyonala natod sendo kan best cafe green 6-in-1 with herbal mix sika na sexy ka bakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide
2: parada 30 parada 30 basketa national.
1: Nagpasiring

0: A National Bureau of Investigation of asin PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kasarong-harong sa Laognin Subdivision sa Angeles City, Pampanga na pinaghihinalaan na pigtataguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginibo an operasyon na kasubagong aga kung sain na an lugar an pagsadiri kantiyoon ni Senator Robin Padilla. Negatibo man ang nasabing operasyon na asin day nahiling sa lugar ang senador. Negatibo man ang magin ang bikulo na ipigkukonektar sa siya. Magigiramdo man na naglansar ang PNP asin NBI nin mahiwasan na manhat operasyon na para sa senador na igwang warrant of arrest tali sa International Criminal Court.
1: Yan trastanto pig-anunsyo kan Office of the Ombudsman na target kay ni na isangatan kasong plunder kontra kay Senator Jingoy Estrada ngunya na si Mana katakod kang subuot anomalya na flood control projects. Sigun kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, pipirmahan niya ang impormasyon laban na sa senador bago isumiter sa Sandigang Bayan na piglalaoman na maisangata sa Webes. Apwera sa plunder, kabali man ang iba pang katakod na kaso kung sain inot nang ipigrekomendar kang Department of Justice ang pagsangat nin kasong plunder, graft as in direct bribery laban kay Estrada as in nagkaperang opisyal kabali na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoana. Paliwanag din Rimulya na nagkaigwani na sadita na pagkaatraso ang pagsangat kan kaso hulit a kinakaipuhan na ayuson asin linawon ang resolusyon ngan ina mas maging solido ang ipigpresentar na impormasyon. Inagdag kan Ombudsman na igwapang individual na imbuelto sa kaso alagad posibleng gibuhon na state witness ang nagkapira sa mga ini hulit a importante ang nasa indang testimonya sa investigasyon. Mientras tanto, mahigot na pinahimutikan ni Estrada ang anuman na pagkakaimbuelto sa mga irregularidad as in nanindugan ang sa iyang kampo na warang ebidensya na nakakakonekta sa iya sa pigsasabing mga kickbacks.
0: Nagpatanid ang Philippine Space Agency dapit sa posibilidad na pagbagsak kan debris kan ipiglansar kan China na Long March 7A rocket sa Exclusive Economic Zone na as in Archipelagic Waters kan na Pilipinas. Sa abiso kan ahensya, nagpatanid ini na posibleng magbagsak ang debris sa drop zones na pigkakarkulong 41 nautical miles hali sa Burgos, Ilocos Norte as in 62 nautical miles sa Dalupiri Island, Cagayan na Siringman sa 69 nautical miles hali sa Santa Ana, Cagayan na as in 81 nautical miles hali sa Camiguin Norte. Alagad ay pinaglalaoman na mahugpaini sa kadagayan o mga kaharungan na ang nasabing rocket debris ang pinagkakaditan na magkausan ng peligro sa mga naglalayog o naglalayag na barko, aircraft, bangkang pangsira as in iba pang bihikulong pandagat na nag-aagi sa nasabing mga drop zones. Sigun sa PhilSA, ipiglansar ang nasabing rocket hali sa Wanchang, Hainan bandang alas 12:16 na maagahon ng ngunya na aldaw nin Miyerkules. Inganyar man kan ayan siya ang publiko na ipagtaong aram sa mga otoridad kung in kasong mamataan ang pinagtutubodan na debris. Pinaglilikay man ang publiko as in inabisuhan na day iniya pagranihan o i-retrieve ulit at posibleng igwang nakakalasong substance siringkan rocket fuel.
1: Ipigayag ni Senator Jingoy Estrada na preparado siyang hampangunan mga kasong plunder as in malversation na isusunada kan Office of the Ombudsman na kontra sa iya. Sigun sa senadora, makikipag-olay muna siya sa iyang mga abogado ngan inapag-adalan ana sa iyang legal na mga lakdang. Inot kaini, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na pipirmahan niya ang resolusyon para sa pagsusunod din mga kasong plunder as in malversation kontra kay Estrada katakod kang subot flood control anomalies na pigiimbestigaran kang Department of Justice. Kaibana na sa mga rekomendasyon kang DOJ ang posibleng pagsusunod anin kaso kinda Senator Joel Villanueva asinagkapir ang dating opisyal kang Department of Public Works and Highways sa ibong kaini pigdoon ni Estrada na padagos niya nga gigibuhon na ana sa iyang mandato sa Senado.
0: Naghampang si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Japan na Philippines Parliamentary Friendship League sa Tokyo, Japan na inian ang kasabay kan state visit kana presidente sa nasabing nasyon na sa pakikipag-olay ni Presidente Marcos sa Japan Philippines Parliamentary Friendship League. Tinawan doon kay ni na importante ang mas hiraram na kooperasyon na kanduang nasyon sa tawagan mas nagtitinding geopolitical tension, problema sa supply chain, asin huma sa international rules-based order. Tinawan doon na kan presidente ang planong pag-angat kan relasyon na kan Pilipinas asin Japan na pasiring sa sarong comprehensive strategic partnership na subot pinaghalangkaw na antas kan diplomatikong ugnayan na kanasyon na inumaman kaini ang papel kan Japan sa pagmamantinira kan katrangkiluhan asin siguridad sa Indo-Pacific kaibanan ang suporta kaini sa maritime security, defense cooperation asin economic security. Ang pagbisita ni Presidente Marcos ang enot na state guest visit sa Japan na kan Presidente kan na Pilipinas sa poon na kan 2015.
1: Kaibanan na subot sa mga posibleng ihampang na testigo kan House Prosecution Panel sa impeachment trial sa Senado kontra kay Vice Presidente Sara Duterte ang mga opisyal halali sa Anti-Money Laundering Council, Office of the Ombudsman, Security and Exchange Commission as a National Bureau Investigation. Second kay House Prosecutor asin Bico Lazaro Party List Representative Tere Ridona, important ang testimonya kan mga opisyal katukod kan aligasyon kan subot da ima ipaliwanag na yaman asin posibleng pagbayular na may kinaaraman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sinabi kan opisyal na pinag-aadalan pa kung isasabay ang mga opisyal kan Bureau of Internal Revenue bilang katukod kan tax records ni Vice Presidente Sara asin agom na si Attorney Man Scarpio. Mientras tanto apuera sa volunteer lawyers makuha man ang prosecution panel anin mga financial experts, accountants, as in auditors, nganin ang mahiling ang AMLAC records, as in SALN, nganin ang mas mapakusog pa ang sa indang ebidensya sa paglilitis.
0: Sin travel ban ang nasandigan bayan na kontra kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Mike Defensor, as in duwang iba pa. Ini makalisa na garantiyahan na kanasandigan bayan na 7th Division na ang petisyon na kan Office of the Ombudsman in Precautionary Hold Departure Order laban sa mga nabanggit na respondent basado sa mga reklamong plunder as in indirect bribery katakod ka na sabot campaign donation ni Marcoleta na nagkakantidada ni 75 million pesos. Sinabi man kan anti-graft body na ang pagbalgar sa Presidential Decree No. 46 o ang dekrito ang nagbabawal sa mga pampublikong opisyal as in empleyado na mag-ako ng regalo hali sa pribadong persona sa anuman na okasyon na ang dapat na isa sa ngata kontra Kia Marcoleta. Ang nasarong precautionary hold departure order, sarong written court order na nagdedirekta sa Bureau of Immigration na naulangan ang anuman na pagporbara ka na sarong personang akusado sa sarong krimen na may penalidad minimum na da imababa sa anum na taon asin sarong aldawa poon na paghali sa nasyon na
2: Parada 30 Nasyonal.
0: Alas 5:25 ni na pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuwing panahon na natod sa Indokan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipunyanin minerals kay guloy ng pag-inumin sa nung kapsula oral daw. Ngani makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po nindi yan sa mga butika nationwide. Ang sabi po ka na pag-asa, southwesterly wind flow ang nakakapektar sa Palawan na sin western section kan Mindanao. Ang tropical cyclone man sa luas kan Philippine Area of Responsibility nasa 1,260 km east of Eastern Visayas. May darainin ng kusog ng paros na maabot sa 65 km per hour. Tagbog so na maabot sa 80 km per hour mantang naghiro pa northwestward sa kaskas na 2 per hour. Dailan kan southwesterly wind flow ana sa Buanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Asin, Palawan. Magkakaiguhanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran na. Possibility na flash floods o landslide. Dailan sa moderato sa kuda sa kunminsan magkukusog na paguran na. Dailan man kan localized thunderstorm.

0: Towns and Metro Manila as in natadadang parte ka na siyonda. Magkakaiguanin minsan madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na. Posible digdian na flash floods o landslide durante ka na makukusog na pag-uuran na. Mientras tanto ang aldaw masirang alas 5.20 sa isin pagkaga as in masunop alas 6.20 ngunya na pagkahapon. Na. Alas 5.27 na po ni na pagkahapon na pasiring man kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon na gadaan ang nasarong persona mantang siyam na iba pa ang irido makalis ang paghundakulang parte ng chemical treatment sa Longview, Washington na kaibanan sa mga nairido ang walong empleyado asin sarong bombero basado sa inisyal na impormasyon na nabigla na sanang nagkaigwanin pagkaraot sa tangke na may laog ng chemical mixture na Nippon na Dynawave Packaging Corporation na facility. Ang nasabing tangke ang may kakayanan na magkarga ng 80,000 na gallon sa konsein 60% ang laog kay niya kan mangyari ang aksidente. Marikasman na apula kan mga otoridad ang nangyaring dakulang kasulo sa nasabing planta.
1: Mientras tanto nakalapag na sa Japan sin the Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in First Lady Lisa Araneta Marcos para sa apat na aldaw na state visit. Pasado alas 6.31 ni Inbanggi kan Martes, Mayo 26, kan makaabot sa Haneda Airport ang delegasyon kan Pilipinas. Nakatalaan kaya na makipag-uulay sa Presidente Marcos sa Filipino community makalilis na makaabot sa Japan. Basado sa datos kang Department of Foreign Affairs, igwang 340,000 na mga Pilipino sa Japan poon pa kang taong 2025. Ang kabanga kaini ang mga permanent migrants mantang ang kabanga nagtatrabaho sa lado kan edukasyon, engineering, healthcare asin iba pa. Tatanggap po naman na sinda ni Emperor Narihito asin Empress Masako sa Imperial Palace para sa sarong welcome ceremony asin state call. Sa pagbisita ni Presidente Marcos, bibisitahon man niya ang business community asin pag-uulayan ang nagkapirang mga posibleng kasunduan.
0: Iyan naman po ang naging katripunan na ka sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatudakan mga barata sa talent. Yan po dyan si Sala sa mga parantabay ta probinsya kan Camarines Norte mas bati sa Rosobon na dahi po maghali masunod na amang dati Tapuliana Show kasabay si Tita Pulia. Kami po ang nasendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Berna Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tintubo na!
2: Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology,

0: si Consi Ram Berses Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, pay later. Last pay later, Atome, credit card limit, home credit kwarta. Unverified e-wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sa Ampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio. Nag-a-accept po lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabac Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 ng banggi hanggang alas 10 ng banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabac Dance Studio.

0: Baco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!

0: Pinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh, yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So, kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So, ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
7: Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: One Radio, ting do gana.

0: Impasyon, all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindog!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sangkap nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: One Radio. Ting Do Go.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
1: One Radio, ting-dugan na!

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Evenings on One Radio.

0: po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malawag na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ka na kanina.
0: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ang epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One. On One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
1: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Anong pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

4 agas o gabo do gonam na na masyon kan ana mga pagkak na maya paray ratakan saan ba ay let us start say you do good for the gift a sing blessing will end that you and anyone else last we are to dust sa mga katimbang silidang kumpli ay happy sa sa inyo them sings Day Ramir Marco Kauyun Kanbinit Roni Obinda Melodina Isbungan Siyempre kay Ting Ay Gawad Manga Ang Iwa Kay Pindo Sa uning okasyon Ngunya na Injay Kakatidugos na kabord in Lodge Pital Aldo ni 90 Utbos Mil Sa mga unduan Kondole Lagi tatanimit Alala Sa atin po Ang ikina sa atin rin po ng akinag in lar early po our next month dating fail in for us finds the fun of living find that fame sir na is it could do scobel adventure it taga premier district third district taga probinsya ng kaparis sugon probag ini po ang news FM sabi ang big day aling Romy Vurs madam sa kuya manong mani ako po oh pong lala very day yung kami sa imo ang kasuma kaiwa when king

0: sa katindugon ng Cantia Obre City. Kaso bago ako kung si 5 kilometers, tikan sa 11.3 degrees north, 37 degrees ini, maximum 65 oraranis sa sentro, asin, dangkuros na maabot kilometros, ino, north, north na, tumetros, Luzon. Kikit po kay ni anong paro sa ang nakakamay party kan Western Visaya Island, yon, sa insula, Soksarje, Late misintal asin wan
1: si ba
0: mantang agartina ugon ado kaf o ina Christom na national name Jani
1: and also king king
0: tuman lo sa pila of response nga na don dome an Manila pata ng party na screamente pro ba ay dugon san may mga kalang igwanin mga lungman sanin mga pagurano sa makusog na po o kalandes
1: si Bueno sa
0: marata marata marata oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa luhos na kapahinsar kitang nagtatrabaho sa Helen Brasid sakri sa tuyang mga dugo na sleep oy sa indangyang dison yakatin mga isers nga kolektor ngan sulit menti tamararata mararata anwaan kantiwi tagwa sa Santo Do kakayo at sa Syudanko nasa Mirlik kumus na nag-abo na kulman maski lang na presyo bas puwa taing mga kunda inama nagkakami an ibos na sa katindugo to ngang de asin asin na hindugon tika kumun sa beksyo kinsa sa sengjan sa mit ano ta panya sa imong baldos
1: si
0: kigoring para buhay ka mo pero sa drivers of the bus drive express drivers Europe impaled by authority mga drivers po niya to asid niya lu baston
1: so
0: importante sa po mga kanagahato ng pasahero sa saintinas dom pag-abo kung lalo na paghagad nin pami kaganiro ay mat po kita ni asara mga kataan pasahiro ang programa ng kape 18 best kape gold 20 kape green 6 best kape black in 1 gabos man with eggs kung hamot nam inumon igwanin maray rakto sa lawas kaya best kape sa best kape sa pagkahapon asin ay manoy eh do and best siya tangara nindo na nai sek ha
1: si Bueno so
0: may osang pride siyang siram sabayan pa ni libreng gravy and maray ko sa sabay taram igwa dyan sa banwaan kagwara iyo din igwa katindugon sa banwaw tin and manok ni osa pagbunkan kigbar
2: on Burst is a strong foundation teacher at the Yamch Foundation created your edger needs the following preschool junior high preschool for college bachelor in information science computer science accountants criminology BA BEd BSed AB English able sign get in education graduate programs MPAA MN or English visit the registers or call us at 226 Nyelby Peña College Corporation Foundation to better education.
3: May mga araw talaga ko ng katawamigan walang takan. Buti na lang may fax and they want if.
4: Can share theirs relax. My ibuprofen. Care faster. The ones you care about. Ibuprofen plus paracetamol is the generic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Labahan mo ah.
6: No, please. Kayang-kaya.
5: Eh, panay. Di ba mama?
6: Sige, papalondri.
5: Honey, gagamitin mo yung softener. At yan ay ang detergent liquid soap.
6: Maulan Unrock detergent liquid juice
5: para sa laundry shop. Unrock liquid soap. Soft softener variants and Osh Blossom Unrock liquid detergent. Ang presyo mo.
7: Available.
8: It's yes. Ano? May dumanon kita. Nataka ha? Sa B2B store kong rampa, tricycle, makidagdag na. Natas kong merabak. Anong iba mo kaya, Bes? Mabarakal sa beach shawl. Mga gamit sarong, sa igwapang westic wares, trapas and pots, dry button pang aki, as in pa. Next week,
9: ay sabi man ng bakal start commercial. Pakapandekulit. Plan na hapon sa tambakan kang tricycle.
10: Kapatigahan mo
11: sa B2B shawl na kita.
7: Lima kung Galon Building, Unit QC, Ampangan, Tricycle.
10: Good news mga ka- kayang-kaya mo na inyong sis. Sa modernong kitchen appliances, if machines, air conditioner, at lahat ng RS.
11: Kining high-touch mina washing machine kung hulog smart.
12: Na bagong refrigerator namin, print sa ting.
10: Yeah, ano pang

0: underwear drawer street Kin City with contact number 7303.
1: Kanang anumang sanghanda lalo magi for all Marputibang Enterprises dealer of all computer mayroong detector digital light let the accent order Mylin Enterprises sa 8 Rosales Street Kin City Mylin with free delivery tawagger 948-90051 sa reporter Mylin Enterprises firefighting.
2: Are you looking for your staycation with your family? Come and visit Intel. One of the Dells in Love. It's air, hot, and secure for your vehicles. Located at Fatima, New York. And reservations 07-6694. You can visit our Facebook. Hurry, book. We are excited to accommodate and see you there. Vince, your home.
3: Oh, King! Standard time, discos na, makang out. Diyos maray na agalito gabos kasabay si Sibuen o oh. Yan na po akan gig enot san maabot sa untos bahilya gikan sa 20 kan banto domingo narangkan bigay bigas narangkan gobyerno na ipakasod ma Aramay Ames Municipal Planning Development Officer ng Banwa ang ismo Libyano ang distribusyon dahilan sa mga koordinat opisyal kung sa ina ang mga pigado komunidad nyo citizens solid para lati para iba pa ang bigay-bigay masa program ang ipinintar kansel kanal bayan base pundo gikan sa nal kung sa in karama na matakilos na baga din tipisyaryo ang 723 na nakonabita ng programa sa Banto Domingo sa Barangay Alimsog Basyon Kalayo kay San Vicente Nagsidro Street Pandayo sa Lungko San Isidro Itzait Lidong Santa Mi San Fernando San Roque Bagong San Roque Sortida sa inyo
4: si Bueno sa Kiging
3: ay bigas sa program ang indugon apuran na kanal ni Pes Bagas dyan po sa National Auto
4: si Bueno sa Kiging
3: mas tanto maigot sa nguna ni Ibangko Sentral BSP ang publiko ang pigna URP its evidence ang director kan BA pwedeng kan pragidin pagbubuktal account danga proof sa by electronic wang lagi kayo niya masking kung sa dako pwede pa na boss ay sa formal system sa dain pwedeng magbuka online na dainaman nga magpasiring mga banko o financial and I na URP pinag-introduce panwa informaran ang sa indang mga constituentes unong sa binipisyo ang bita ng programa kung sain sa initial kan ano ang mga market vagadpi na nagi ng RPS Plus na ang transport kan jeepney driver bicycle drivers at iba
4: si Bueno
3: Nations mga katon ang lokal na gobyerno digdipin siya kan haros igwaning social rating para in the year 6 local kada protection of children functionality akatindon dosir meto binterio kal government DI call antana pigtatao mugon as pigtatao sa government unit la commitment na pakan programa ayatiba tangrotihiran sos mga katindukan mga ian an asin syudilog na alba igwapo sindag ideal ay ang tiwi o syudad kan tamalili kakasing dugon Santo Domingo tiring man rapo-rapo ma syudad kan pi ka asin kasabay min dugon ang ginumata kan

0: Wasilisin mga una na indok mga local gota lug na probinsya na makusdong mga iba tanganing protihiratso as padaga pahoray mga katindugo ang tratamiento sa mga uni po ang para sa indo mientras tanuhanin plebisito 120 ng apuran na ang kwalipikado na bil highly urbanized. Inani pinagpahayag ni dating vice president si Manbredo sa interviews ng tagalog na konsain nagluwasang impormasyon sa paaginin sanggod ang panlungsod kan nado na katindong tibongbong Marcos sigon kay Rod daing da iparisibi ang aprobado dahil ang taan gusto kasuman isabay sa barangay election si ito tangan ang gastos ang syudad din naga ngunple ana para sa ili o partikular ang numero yon na nasa 200 tang pagabikam kay ni halo inabot mga katindogon kan syud saro sa mga yanaburan sa plebisit kenyo ay maginang saro urbanized city magtinda si paradong legislataan maaapi iyo sir Kamarinisor! Oso! 30% pa lang kan populasyon sa tercer distrito kan kapayaon sa syudad din na nga. Iging itiin eh, magkakaigwa naman kisa distrito. Dugon sa tercer distrito ni Sir Diit. Bueno. Aramod niya to ang formasyon gig na sa Lingson Brutas. Erickson, masok!
1: Katabi, Sir Buen, mga payo an informasyon na naglalakop sa social media na ano sa ang tawag ko niya.
0: Paan Eric? So yeah, go the being Erickson. Okay. Ado nak nong man eh.
2: Si ba. King King.
0: Nagyalo niya ang signal na kanda kan ni Erickson niya ang dating do niya ano manong mani ano mo na taod tungod
3: One Radio New Am Tindugo na buong Landia
4: As hatod sa Indo kang 6G Enterprises Hardware Electrical Supplies Creels Color Blocks Gravel and iba-ibang klase ng SIM kang Mayon, Pozol, Portland Type 1 Apo Premium Apo Memento Filipino Whole Sea Cement 6G Enterprises Entrada Kang Happy Home Subdivision Tagas Tabaco City Poy 0947-78-8812 O sa 48-38 6G Enterprises Try mo! Barato! Enterprises by Smart Money Padala 577-546-410 Pumapaypak na ba ang generator mo? Wala! Narito kita Gen Services Bombita Gen Services Ansa Care Maintenance and Troubleshooting Inaay ang iba't ibang brand ng generator Denyo Isuzu Ang Dong Greenfield Generator Yus din kami ng Porta Force Diesel Engineers Naman kayo ng malalaking sale o piyasa na sa Bombita Gen Services Uha na sa Ryan Facebook page Bombita Generator Repair Services Ang aming main shop ay matatagpo maririnig pong dalhin ang inyong dinosik sa Baco City. Kaya't kung pumapalya na ang Raytor, sumawag 9439-4070-0946-40. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Repairs owned and Sir Jack Bombita. Alam mo ba yung pag hindi enough yung kahit anong gamit mo parang may kulang? Dahil wala na ang kawatining soap. Ibang level ang fresh. Achieve na achieve. Lambience ng skin. Clinically proven as early days. Para talagang protektado ang kutis mo sa finest. 5 days? Na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi ang gamitin. For 30 seconds bago tapos ang gamitin. Diba? Kaya ang kutis na puting walang subukan. I can follow. Kawai Skincare PH. Para care tips. Kawaitening soap. Achieve na achieve. Amen.
5: Beauty soap available at LCC Essentials. Lotte Commercial. Mart. And Sri.
6: May bago asang fried chicken, may chicken na manok ni asang, fried pet, may frig, manok na nugget up. Kaya ng magbuong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, sa laksa, ang ma-chicken na ni nag presyo, panak kaya, available sa las ng manok.
7: Your GOAT event is at Facade Hosad Pina at the Hearty so you have access areas, restaurants, and more. Real X and feel the warm and well-met facade offers a top-class facilities, carpool service for elevator, wife connections, and restaurants, laundry, and steer away from home at the heart of a now. Page 0915-4660.
8: Serbisyong barato. Serbisyong garantisado. Ang R3 Cycle Century Cycle Freezer. Mak-

0: Kuano Kangkarangahan Bulia Battery Encouraged by Miss Elaine Arco 2780 sa R3 Iguanip Out Engine Overhauling FCVT Akini Throttle Body Get Error Code Shell and Change Time and mga products kang M-Racing Poi Products JVT Part Permits Cal Accessor Cal Center Garantisado Asin R3 Mas Pinahiwas Garantisaki Asin Bat
1: Paul Sendong Kapitan Paribo Ayan Sige Nais kong anay
2: 30 minutos mas po ang ko Nyato sa katintugo Son Bruta Iyo ang magpoon Tuyang Badag Eric Pasok
3: Maray na pagkaagat buwen mga parato Pinahimutikan ni Lady Leferma info na naglalakop sa social media ang syudad ni Taba ang may pinakahalangkaw na numero ni Kapa sa bilog ng Albay ay Mayo na single out sa nagkaso ni child na kunsain dakul subot ang kalabuso bako ma-rape sana. Paliwanag niya, Susmisonin ba yung tiko? Alagad ba ko sa naini mga ka? Kundi kalat asin iba pang club use sa Smilman subota ni sa 16 agad 25. Grara ini kaso. Pa, ilan kawini ya bako sa na dahil nagdakola padigding mga ons nahali pa sa mga nakalis na dahilan man subot sa Information Education Campda mga reporting of case maski haloy nang nag-report sinda tinda na datago kun na sinda timan so nayaon ang sa indang esfuerzo sa naman nasiring kaining mga pang-abuso sistir sa kung si isig hagad sa indan ng tabang da, sa mga bagay na ini dagdag na barata na to best of one way health si ka pa ang Indian supermarket ni Erickson Bruta Duguna
2: Erickson Bruta bukas magangkan sa bad and oso king mga katindugon and morning kay Lady Barangay Tanod Shirley Sabilla Teresa naman niya tagahindam LS kay Nitz Babel Hasta Senyor San Vicente Ferrer sa mga taga Barangay San Vicente Manawases ano tabi nag si-celebrate yes oh natural mag-celebrate sa nakamo sa likodan kan simba kakunyan Lorito Luna Sin Bilista congratulations sa bagong magradwa sa mga color cities digdi po sa palibot niya to at sa commit sa ang seremonya igibo sa Albay Astrodome Dakul ang graduate aga para pirili ano ha mantang nagahala kamo mag-take sa live examination kunigwa na magtrabaho na mo na na kukuruyang la kunda iman po kita ni na kapimiton pang man sa employee ha ma-employee kaya pwede man magpuon mo na sa kanalang ambisyon sa halang posisyon as in maprak profession kung medyo preparado na ang sa tuyang ispre na ka mga katindu kay maray rahay employer
4: makacaca
2: Maray na good morning my Biani dyan sa naman taw baka kay lalo na Rusi Biruna Bilista mata nakanagdadangog sa nakan kig spo napak papako na si Julieto Bilista Julieto o mga katindugo na kay Lola Kasao na good morning mga yabuin o Vilma Candy Bonor Josephine Casilla Idol Prince unyan ka nagsaing katabi Principal Margalio gari ripan kay Jadin Lee maray na good morning family sa basod maliliput al- watching from Palanas Bobby B.O. kay Madam Elvia kay Irlinda Benitez Bilche kay Brimbueri Sabino Butchan Arcilla Aroca Lord Mutilo Emerico Sagamos na mga si ano ka tama gini ato sa Dukan Ilbeke Puerte na so it's a presyong dati Mada na party kantabal pagsadiri asin ani madam ang on ambar sa kasiram na minyo sa pamahawan panguntuhan merindanan pamanggihan sa Barsaga Sulka gupapamatanga asin nalalaom digdi sa din ang Barsaga Itiri 24 oras nang nagsisirbi igwa pa sindanin air condition inting bar and salon matapos magpagwapo asin magpag inabot nin guto sa Barsaga irming nyaon si ate na saning hangover pwelo well, dyaga Itiri naon man nagpit ko li si

0: Pagbenya, pinamamahalaan ni Rabos Balikwa na Rodian po si Renowned Malil nga parabunang tanda Wingo Soy-soy ang hack fight malilipot kakpit ko ando 30 disibining od mil di pesos na sundo sa mata pesos and premium pa sana registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 2 bakbakan mga mister asin miss o mapasma tambakan labahon bon sa Adishop servisyo sigurado sa pemo an Adam Lack nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya mo singon pagluwa aguna ma we fold no worries just ako kuha kuno poblasyon malinaw aloning kay Sir Nads kalmada mga mapagayon kansay na House of the Rising wa mga katindugo ni Kaysom Project Brigada Eskwela na naman mga mayra nagahanap kita di kalidad na pintura sa inan so color mix paint center gaklasin Iguasinda, color na ipatabako, color mix pincel ko, along national road yan no, barangay sa Tabaco City. Maraming good morning kay Asin Madam Iga. Thank you so much City Councilor and Chairman Committee on Appropriation sa sangguni ang panlungsod. Kansyo tunay na kagawad. Asenso. Petso gitong ang mga katindugon sa detalyes kanang kig-kig sa liod kan mga otoridad ang sarong sumbik niya na gobyerno kandi masalang mas bati mayong pun inspiration sa barangay Kanumay na koy alien tay 8 anyos kanaon ang bito ng pinagturo na nagkakantid ng Tamil de Peso sa Sinbanil Security Police Provincial Office na konfiskar sa suspitsado siyam na sa seikan siya boda po kung 8 gramos ang gabat kasabay ang balakan kalibre kung banil ang sumbikala na suspitsado ang sangon niya nasa kustudya Kandibal Police Station para sa magkomentasyon na sinpormal palikakanigong asunto parmente pagbayular kan aktarado o nasisintay siyan comprehending jack o santo mag-ipinag komunidad kan magay padil adat of sacrifice kaso na inisaro sa portanyon kan isla malokat sa pagkomunidad nagkangainin ni Haji pang tradisyonal na aktibidad slim ang lokal na mostikan celebration ay sihabon imam o pamayong espiritual kan kumapigwa sa idil ang istorya ni propetang Ibrahim o Abraham at sa iyang pagsuguan ni Allah bilang simbolo kapag tumo na si matapos ang pake nagkaigwaman din bangkete at sinipapang na pangkomunikan mga pamilya bilang presyon kan pagtiripon pinanginutan ni Ra Vence Presidling Community sa Tabaco asin Ra Orantig kan Tabaco Men's Organization ang idil ada regular sa bilog na ilang respeto sa pagtubod na John mga mos sa nasyon pinani first this woman Crisel sa Ginibong Committee Colafe Namik Ding aman sa binag-aalukan Bicolan Particular Distrito Ganalwain 2020 kasyon sa Kabicolan para sa manlain-lain ang datos na din paglangkaw kan 2010 to 9 pesos ang alokasyon dos nasa 0.2 kan taon dos atro nasa 3 asin kan 20 sa kakontrol na national budget uminabot sa 8 pesos at pagabot sa 20 na ba na ang alokasyon na 20 di pesos na sa ibong nalado pinaklamar ni Kong Crisel masyal na 8.5 bilyones de pesos release sa Kabicolan DBA boss alagad pidam nasa units de peso sa naman release at kanpi kongresista at alokasyon para premier dist by kantaon dos go ang regular nasa 86 pesos na ang narilis nasa 795 milyona asin ika katindogo nin na 1.65 pesos na kigresista kantindugon kan DBM ra sa 26 bilyones na alokasyon sa Tukanal Bay. Papapo din isinusong 8 bilyones de peso ibinaba sa DPWH Sintra ko inform ang pagbita ng alokasyon kung kaya dekatin konsain talaga di iba pa
1: Marindo, mga tubod. Iniimo na makisumahon kan Ferrer, Solo Mac, 20 Miss Medjani, Tesh, San Marco City, Ders, Hall F, of Manila, and Lance D. Bailon, Bishop of Ainicam, of Ferrer, Solem Pontificia, 20 Medjana, sa San Vicente, Ferrer,
2: biyahe kami sa diyan sa Speedway o Rad Ango. Available ang digalidad na tires, lubricants, complete service parent, wheel balancing, under chassis repair, chassis resurfacing, topat bin free mount balance, mag clips at tire. Sulit ma? Visa Road at sa Puro City. Call at 0921-66099.

0: 951-4330-998. Speedway Alerter. Oh, smooth at safe.
1: Andaya, kami ay nagtitiwala at ng aming kaloob ng years na ta dahil handog pasing sa inyo. Makiisa sa aming buwang pasasalamat from May Wednesday and Thursday si Kaari rin manalo ng authorize sa ating 10 and 1 load equals 1 raffle at sa ang aming sale, may pa free coffee and aming extra customer kung saan pwede kang manalo ng authorize. Free 65% or 10% service, 2 stamps, 3 stamp loyalty chingling basket, the items at marami pang iba. 20% off mula alas 8 ng umaga into 31 ang partner weekly may one whole check sum at ang raffle draw iwan isa ang pwedeng manalo ang sakong bigat. Dakit Yellow Bandero, karangahan bulaw si Van Buwang promo.

0: sa dami ng turmeric. Isa ruwa sa lahat. Luya, turmeric, ginger tea, at luya. At bawat higop, palalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Tubat na na turmeric, palas, moringa, and ginger tea for markets, ag stores. Kailuya.
1: Number says Janko, asin ang serka.
2: Trio, tuluwi.
1: Igot, gabot, warang, tourism, court, ang gagagkan, tunay.
2: Public information, malinaw na tulos na.
3: This reduction and ligtas, asin ang bilkan tabako.
1: Si Janko.
4: Isang patunay na matusak at kay ng Ben One Coffee.
5: Maganda sa inyo. Ako si Lola Linda, certified dating ako ng anak ko. Trinity ng araw lang naging adjust yung normals ko at yung sa cafe na ito. Kaya kung umiipe, laga ang best
6: cafe tea and best cafe black. All's Cafe Green, 6-in-1 Bomix. Tasa siya.
7: Ang Bomix!

0: No segregation. Oh, king, king!
1: 6 na milipas po at 5 ng umaga. At ngayon sa arabalitang pambansa, tahabi ni Senador Rapi nakakahiya sa taong bayan at hindi na dapat ang mga senadors baguhin ang rules ng sinakabuto ang mga absent sa sesyon sa teleconference. Ipinaalala ni Tolfo na ang sibinuto ng yan para nagampanan ang kulob ng Senado. Ayon pa kay Tolfo, ang yung empleyado ay nakikikan sa tren, beep, nagtitiis sa traffic at para mablang attendant. Maswell, hindi napayagan ang senador na mag-attend kilahok sa mga bagay na pinagbubutuhan ng ay nagtatartikular na Tolfo sa treatment niya na nais ibigay Senado Rod Bato.
0: And also, King, King, King, King!
1: Na naman kayo.
2: Doon ako nalungkot.
1: Samantala, makontiniyak ng Philippine National Police PNP hinanggap treatment si Senador Dela Rosa dahil sepe ng PNP tagal ng kaorganisasyon. Ani General Lucimcio Nartatis Jr. tiling nakatali ang pwersa ng PAS at mandato nitong maglingkod sa publiko or National Police Legal Frameworks and our oath to serve, meaning no individual is above the law, subrital ayon kay Tatis.
0: When osa kiging
1: 58 na makalipas po ang ikalimang ng umatuloy abansa, isasampa National Police Criminal and Detection PCIDG at DOJ ang Senate of Justice laban kay Simpanilla at iba pang hindi na nasa likod ng planas ni Senador Rosa mula sa protective ng Senado. Ayon si G, hindi maituturing na kasabay lang sa kanyang sasakyan ni Padilla kay Diong madaling araw Norse. Natukoy rin na G na may isa pang sasakyan, selbing is at backup car yan ni Padilla.
0: Oh, king, king, king.
1: Tulo at idugon ang

0: balitang pambansa. Bulaana ni Corrections and George Irwin Garcia tulot Amy Marcos Ingilsand na magkaroon ng senaryo sa Twitter upang pahabain ang termino ng kid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kay Garcia, hindi mga no el senaryo sa Twitter dahil imito ng konstitusyon. 2028, it's a constitution to have an election. No continue no el because the election happened. Garcia, ilang poll chief na sa ngayon mula na nila ang para sa presidential election kahit na bago ang os mito.
1: Si
0: Senator Amy Marcos lang naman ang nanano po. Noruno election na yan. Alam naman yun mangyayari kasi galit ang tao. Naman dito kay si Amy Marcos, galit na galit patid na presidente. Ewan ko ba? Guro ang chismis, ano ha? Manong John sa... At Manong Reynold Martires. Ba naman ang pagmukha ni Amy, ano?
2: Pasawulaw ka!
0: Sa ating mga kaibigan na miyembro National Party, di pa ka naman, ano? Isang taon yung ilbihan. Pero karamihan sa PNP na ng 20 years in service ay nagpapaabisyo, ano po? Eh, maraming mga benepisyo na ipinag ano yung program para sa inyo. Wag naman ha, lalong-lalo na yung mga mating kaibigan na miyembro ng National Police. Tuloy lang ang serbisyong totoo de isa na sabi na kaguro na si Riagas, mga sir at mga madam, de isa na uyam.
1: Si Bueno Skin King.
0: Marata, marata, marata. Taod-taod, mga iba pa.
3: To help Paramedical College at Happy Barangay Tagas Tabacos open for enrollment for first semester school year 2027. Courses offered for tertiary education, science management, Bachelor of Science in Midwifery, mentor education, searching for incoming requirements, two-piece photo picture, white essay birth certificate, grade school card or form 138, good moral character one learn. We also offer senior card or form 138, good moral character one learn. We also offer senior high school, the three-term semester, implementing the new

0: sa edad, mas madaling matuto, bibo, para sa kanyang Ilocos sa Yummy Vit. I am Roxanne from Bemlemanya.
1: Day na maghaansa na ang St. Jude Animal Bite Center para

0: na kaipuhan mo. Mahal? Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang puhan sa barat. Pari na sa St. Jude Animal Bite Center na sa Kamrot, Oyam o Iko, San Sadiri o Kapamilya, de ipagnrabis. Bukas Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building. Tayhi, Tabaco City, Niue Hospital, o i-contact sila sa mga 0966-81996 o 0-4699.
2: Captain Joe, ang dekalin, siguradong construction supply na talagang barato. Asertado,
3: Jaya Enterprises.
2: Ang gabos na kaipot sa hardware and construction supply. Vaders, Reforged, Jumping Materials, Reef 6, Decorative Blocks, and Electrical Supply. Gabos na klase ng semento, Argan, Mayon Portland, Apo Premier, Steel Bars, Plywood, Asin, mga Yero, Coco Lumber, Asin, Solido, Kanyakul, Palabol naman. Kung sa pwede ka mo mag-Gcash in, cash out, asin ang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulon pang i-Bitcoin. Indong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hot sa barato, presyo, asin servisyo, kayang-kaya sa mo, Jaya Enterprises. Sa Zone 7, Vision, Tag City, Jaya Enterprises. This by Mr. Irwin Billion. Mag-text or mag 0908-14-0936-06-1.
3: Jaya Enterprises.
4: Si Walking
5: King Standard Time to stop ang alas 6. Marata. Ay Madam Liba Gay Buda kay Manong Jenny Musta Tanvi Ferrer. Bless us all. Sabi ni Ba Spo. Maritso Marinagod Masipin Tebo Marilia Bilchen Nora Nirting Noel Na Banya Jackie Save Shout out Mantabi Barangay Office ng Gabakakayalbay no arin kakaigwanin bulo sa purok yes warang igantangke salamat po marinag punong barangay Chudy Bigol ano tabi amang kon pwede dita mainpormaran niya mga kabarangay na pinagigibong espersos ni tangani na gabos na purok kan barangay ninin tubig na source po iyan kan baka kay water o garing nasa ibabang party na kung paligal lang para andakul na tubig sabutan niya to aram niya to kipundo dyan katim niya to dyan sa problema mga katim day man nagkakaigwan ang department si Naiway kaya doon ako nalungkot unti makakunik kita kay punong barangal tikna after the marina sa mga tagabong dugo nibo tangog ringkan Committee on Bicol Affairs Economic bintilar kan mga representante kalan nagaring agrabyado manin maray big just imagine taon dos a 2020 pang parang budget or allocs na vice act mga katindu sa pundong lain na sa Bicol Region eh, naglataw duman na 2022 tay 1.9 pesos ang nakabikun 2023 34 bilyones mga katindu kandung titro na 33 bilyon asot man na ang pinakakon budget 2020 nasa 8.5 ang Bicol Region agad mga katindu pagabot on 2026 iban nga ni nagtinprokin
6: yan
5: naginasan 3 bilyonesos
6: pasaway ka
5: di siyempre kung baganya to ang grabay ang Bicol Region sa paghiras di ba ang grabay kasi naglalaom po ito na kongresista digbi sa Premier Distrito na ang mga priority na pinag-identificar base sa kamaunga katindugon niya to sa sarso implementation niya pinaramso sa tuta si Madam Congressman Chrisman para dangog sa nangaya ako sa pigtataram mga pag-iriba pigsaysay niya mga pangadatos na pigtaram kan mga opis gikan si Department of Budget and Management yaon dugon si Attorney Sian iyo po ang Director for the Budget

0: and Legislative Service Candidate in Management. Nagnya na arog nga arog kay. Kundi ang boat sa nang apot kan taon tising na iyo ang pinaka-controversial na budgets. 6.5 billion ang alcohol region. Ang hapot ang na-release
1: o sa King King
0: Pumina DBM na si Attorney Tricia PWH your please give me at least 3 minutes. Siyempre, mabrowse ka datos. Di nang sa DBM present nga niya, your own na-release.
1: Si Buen Oso. King, King, King, King.
0: Di, sa musakman, Chris. Ano? Honor. Tadig nga niya, Alucaner Distrito 25, dos punto, 2.6 bilyones de pesos na regulasyon kantaon 5 sa Premier Distrito ang na ipatrabaho nagkakantan 750 de pesos.
2: Pasaway ka.
0: Naglalatam nasa 20% ang release igkulangan na 2.06 pesos.
2: Lato ba na yan?
0: So ngayon madam, anong napaano ito? Taram na naman sa mga taga DBM ito si Attorney Trish. Pasi nga yan di sa record. In apoy na nga yan kayo. 86 billion allocation. Yung allocation sa Premier District.
2: Lato ba na?
0: Dugon! 8.9 billion is
2: pasaway ka.
0: Di ano nga yan sa tuyang kongresista?
3: Na may appropriation 25 sa first July. Ito ko lang is 2.86 billion. At ang na-release pa lang sa amin, region at saka district, is 9 million. 2.65 billion. Inihan ko bakit po hindi to na... This so bini-USEC, ito yung mga hindi nag... sabay. Ano ibig sabihin na palitan niyo ay ng project sa BICAM? For late release siya ng mga dokument. True enough, dapat talaga po release ito. Kasi magsasalam ko kung saan mapupintipan. Ang tanong ko, max ng DBWH, so ang pera nasa leach. Tama po ba ako? At pero nagkaroon pang central na billion para sa first
2: district.
0: Nga katindugon si First Congresswoman Silagman, magulat na most regular 0.86 billion pala ning itinindugon na 8 billion in ngunyan o kamo dyan sa mga lokal na sa Premier Distrito ikon proyekto sa enda na apuera ka ito. Kaya sabi na tama na release abot ko mayo na kundi bako man tao ang makikinamay. Paan sabi ni Paintume? Tugon. Taon-taon ang iba pa.
4: In the Essence Populaco College is hiring teaching positions in baccalaureate programs, social sciences, nursing, electronics engineering, business admin and elementary teachers. Qualifications, a bachelor examination own field, preferably with master's degree and with good more. Interested applicants may submit application letter, copy of transcripts, and other pertinent documents of the for Academico College. Number 5, Tomas Cabilas City, 0908-6203.

0: Add comfort, garantisado. Installation services, mabilido. Sa Mary Jo Wind and Installation Services, Window Blinds and Services, at Kabaangan Tabaka, at them, 9797622573. By Alvin and Jo Cardano.
1: Ang pagpapanatiling maligid ay sa pagtubig. Ang mensahe niyan ay atin sa Eco Water District. Maga para iwo.
2: Heads up sa Gabo, iugura St. Anthony Infirmary, PhilHealth Act ang nasa bukas oras. Ang sa indang mga arugan, paanakan, consultation, check-up, confinement, ang sabisyo mara sa iba pang kaputan. Manungod sa sendang sabita mong mag-apod. 0981-259-482 Sulay and follow their FB page, The St. Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, ikibotika.
3: Marahin sa St. Anthony Infirmary o PhilHealth ng masa beneficiary ka at no excess or zero bala kang para sa ibotan, manungod sa mga St. Anthony Infirmary sa Purok 1, Kang Sanan Co City. Or mag-

0: Contact sa 964-09074.
1: Mahalagang mabuti at maagapan ang karamdaman bago mabilis, kumustong medical na serbisyo. MinsMed Medical Curatory. Meron silang laboratory sir ng blood beat, blood count, blood chemistry, blood sugar, blood cholesterol, kidney function test, liver function test, pregnancy test, stool exam, at eat medical service din tulad ng flu, pneumonia, at B vaccine checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnancy, at fertility checkups. For more, 50% off ang kanilang paid treatment sessions para sa diabetes, may chronic pain, dementia, depression at anxiety, OS, myoma at cyst. Tulong ito para sa mas function, pampalinaw ng mata at ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirement, psychiatric and ang aming clinic sa 2nd RV sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. QueensMed Medical Clinic and Laboratories with precision treat with
2: mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekura para sa bahay? Bisitahin na 68 Paint Center na matatagpo Street, Santo Cristo, Tabaco City. 68 Paint Center on the third floor and Doris sa 6268 Paint Center. Pati magkla tulad ng acrylic paint, urethane paint, lacquer, auto. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulame ng pinto kotse at pangbahintura ang hanap nyo, kung timpla ang sa 6268 Paint Center. Look at the street, Tabaco City para sa matibay, makuladong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
3: A healthy drink, healthy. Nature barley grass powder, Corians, unsweetened by stevia. Nature's green barley drink is delicious, rich in vitamins A, B6, packed nutrients like prunins and minerals, and rip G level. Nature's Greek health body prevents dehydration, electrolytes, immune systems, digestion, and skin health. Drink green barley grass powder every day. 100% affordable, percent pure green barley. Available at all drugstores near you.
4: Si Bueno, so King! 30 minutos na makalipas po ang Marina, good morning, Amalia Borromeo Tan, kay Jow Jow. Yaong ka pala di abad lamang sa siwol, uyuguyugun mo ay. Pira ka na boy, nakatulo ng kay Nilma Silino, Ason Binamira Bir, kay Manong Arnel Ro Aswet, Manong Noga. Kamusta tabi Manong, mga makulog-kulog na under Marainan sa dyan sa dagat dyan sa ilaw sa Barang Denso Saon, San Roque, Cristo, Taihi. Sabi kan mga pinyato, nagpost pa na ako. Pwera kan 2.2 pesos na sa kan fiscal year 20, igwa pang bilyon. Nasa DPW, ansimbag mga katindugon sa tuyang mga paraan. Nakasabay ngayon kan kasamaleta. Naimaragan mga lapakan. Kaya maski trabaho, tagdulag, maski sa inakinaban magdumpisinti pang marayan pirak. Ang piguro runan mga kukgatubo, bilyon. Ngayon buwen, ano ang pagiling mo ang nangyayari sa Senado? Antes po magabot State of the Nation Presidente Operna Bong Marcos, bago na naman ang Presidente kan Senado. Tapos paghiling niya, bago Presidente kan Senado, mga katik.
5: Si Bueno sa King!
4: Manano, pag-una mo Manong Dan Bitara, ang daraling, mahiling niya, aman sana, ang may problema, o alimba Marcoleta, siya parangawa, na nag-receive siya kipirak na sa eleksyon, dahil man niya pigsabay sa Salen, mga katindugon, dahil nga ipinagsabay duman sa statement tribution, dugo sa iyang suset. O kaya kung siya mga katindugon, ay, hali mo doy, ano ba mga katindugon? Kaya na pwera kayan, anti-segwaning Magic 30 o tracing Ambros kan Mayurea na mga katindugon, ma diba?
6: Lato ba na yan?
4: Kasi, wando man sa flood control na, talagang

0: mga sumbik sa naman senador, pati kongresis tugon, nalu mga katindugon sa dakulao na kontrolan eh.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kaya pasalaman ng money, ha? Mat kita mga katindugon duman sa tani itong nakangkampan. Bako man su Easterlis o tugon marayang ano? Ano kaya tumanong money? Digdi sa dila ko dahil ko nababasa.
1: Pasaway ka!
0: Ito mga katindugon. An kamugta ka ho na nag-audit mga po lalong na-plan ko
2: si Bueno sa
0: na ito tada ay nagbabalik sa isip ko kita. Pagdi sa San Blas Fiesta ah itong kamugta ho na nag-o minakusugunan urabot mga kat ang hindi ka manong mani, naglalaog sa isip ko, istiran, init, ang isip, mainit na paro, sandi sa dagat, pero itong so, oh, bakusaro pa, oh, ang salpa, init mo na, malipot na paro, na,
2: siba,
0: okay, kagmisins daw, di ngayon, anong gatakan ka na, no, stem ito, na, ah, salpakan ka, paros mo na, ah, malipot, surip ngayon, ah, bago po, Termunada, bako. Ay, talagang. Bako man, bako. Bako ITCC. Bako tail end of a cold front. Oh, ati tail end of a puduman. Ano na nga ni ito? Alas o twist moon zone. Bako paro sa yan, paro sa bagat. Bako, Mr. Liz.
3: Basta na ko.
0: Dahi ko na akong kakatindugon. Ngunyan pa, ano, dahi. Daidigdi pag salamatan ko ng katindugon ah tanyaan rason ko ah luminat ang mga proyekto sa Flando mga katindugon na madiskubre wapalanin mga project sa flood control
2: si Bueno
0: yan ang gandi Madam Elisa ah Sirlo man salamat Beth Buna so Sirlo salamatan kong maray so takon ba ko ang Sirlay na iya mga katindugon day pag audit kan mga
1: wanayan
0: sagkod ngunyan manong Arnel tindugon Annabel Villanueva salamat po so, day pa na ngurob-ngurob sa mga barangay manong 2,000 pesos na iskang president kawasa ang pinahit eh nata taday sabay sa iyo ikwana bagang ngayabuin kibago na naman scholarship eh kundi iyan pong sanggatos mil di peso na para sa eri ano man panandali ang tanuman sa pobreng estudyante na deserving eh, kundi ang pinaka problema po niya nago talaga kung ano ang pinaka po itong kriteria sa pagpili binipisyaryo kasi kapag kadain ang gadkikang iba gobyerno and then gigibuhon ang ba di udo di alinindo dyan pagpili recipiente kan pesos sa panahon ngun niya nagrabi ang pag 20 kulang mga katindugon dapat ko taanaan mga upanggay saro sa mga daina takwa ni slat para kakuha kan 20 mil saro sa mga ilaog dyan sa kriteria. Diba? Kapag nga ika-opisyal kan barangay, de ika katindu yan, so kapamilya mo, dahi dapat magsabay dyan, ha? Hala? Itong manguna yun, ang labila pangangay. Oh, napuira ko ta na kaiyan. Kundi, iridal ang pahit. Kan programa, puro sa sada BBM. Benting bigas meron. Bigas. Mga katindugon. BBM na namapos. Ini mga katindugo na programang ita. Bawat bayan o bawat barangabang, BBM. Day man pig kumpleto mga katindugo nga. Kriteria, mga dapat sunodon. Itong mga kliyente, kwalipikado nin maray. Bako na, hindi na. Ay, pinap.
1: Yan,
0: pinamura ni kagas.
1: Tunaw ka.
0: Kung ako kikang hindi ako mapagparalapakan na iyan, ha? O, parkuan sa guni ang barangay. O, yan na pundo kunta nali sa nasyonal, i-identifikadong binipisyaryo, mangki abingdang dyan sa barangay, kundi, pero tanganin ko, ariglaron ko ta na,

0: ipipresentar ko ngayon sa Indo, sanggatos mil de pesos. Ano ang pap? Pagpili kan mga resume. Ah, anto na magpresenta ini kando. Na basta talagang tatawon itong mga delikado na manong manin. So nagkikitay-kitay na, pwede nang mag-drop. Problema ba ko klarado o garing? O saro pa, controversial either 100,000 pesos na sining ibakal ki CCTV. Ah, mga importanteng prioridad ngay o sanggansang gatos mil de peso. Antikaptabi, napahiton mo ang sagiriba kasabot ka iyan o kung baka mo kung sa intonya
1: tulaw ka
0: na na papungayagabos digni digni kan ako executive and legislative ya na ya o dan o talapit na fiction dali mo dyan pauli na ako. Thank you so much sa panagos na pa sa program niya. Sa punyang mga sponsor, sa kay Madam Gina ng Barsabuda Barbershop Tibet Barsa Malilipot Cockpit ay Busboy Asininya sa Adam Laklaw nga mabuot o yaon ni si Siniat sa Kulente Store in Berwenga Lago City Rinere ang Kansilor niya higuson si yung bagang nakaiyang katindugon sa pagkan mga estudyante asin man maray at edukasyon digdi po sa palibutan maray Monitor Sandy Balingbing kay siyempre si Magraduador ni Counselor Bing kay Manong Bani asin siyempre Kans Badigdi sa 91.3 New kay Manong Jue ko na hilingon niya na pagkaaga the rest be the always God bless ako Ting ang
2: burma you're listening to UM Tina Langi narito gratis mag-ukol sa kalusugan ng katawan at atlad ng buong pamilya ng multi-aline medicine si Dan.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang ating lahat. Ito ang wellness is happiness. At kaya po yan. And cafe 18 herbal mix. Ating original blend yan. Na ngayon ay 30 yan. Halos. Ano? 12 yan. Unan at pinaka-pinagaan pa rin ating bansa. At ayon yan ha. Claim award giving bodies sa ating bigay at kalidad ng tatay din. Lalong pinagman po ninyo ha. Marami ang hiling pili at ang mabukat ang tinutukoy ko ay best of the in-one comics at syempre na cafe ng mga magkakapuna sa gusto ekstrang lakas extra ang in andyan ang best cafe black sa may black mumingiti si Miss Tung ng balak okay best cafe andyan may mas din na para maiwas diseases to ng kapo diabetes problem at napakawang siyempre yung green na ito inisalong para mo ang tamang timbang sa pamagitan ng pagtunaw ng fats sa iyong katawan ha Ben Coffee with Herbal Mix siyempre ang Ben approved na sa administrative property sa Department of Trade and Industry at certified sika at supermarkets guards at national customer ay bila ang mahusay pinaherin
4: para ago anong ba
5: introduce Cafe Gold 20 in coffee na spas pina healthy of level up sa mga extra agents full for coffee time for all-in-one herbal coffee mix
6: sa the original best cafe with 13 shakes
7: heto na ang best ng plameng masustansya at drink pamilya
8: ako po si Albert Catanyan under agent na kung nagtitaon ko ang best juice inumin ko drinks mas ginagamit dahil sa agents na juice dahil sa range yung na sweetener ice inito
9: juice plus powder sa global awards sa best herbal juice drink Philippine
3: bago po ako ng ating program natural na pala po ang biyahin ko. Ano po yan? Pero may pre, tuktong ipapasin. Nagsasangka po ng katahit at simplado na na inalang ang ubig ha. Ang doc amazing pakala magandang kasi mayaman sa angasang para maiwasan ng cross makakakaiwas. Ganon din higher diet marami pang malalalang. Yung demand at circulation gumanda ang yung sa pamamaga at pamamanhin ng Food and Drug Administration at ticket sa inyong lugar. Pili din yung one-step brand na pinagtaang tagdating sa herbal na tsaa.
10: Newest it's Dr. M's Amazing Tea.
11: Dr. M's Amazing Tea.
10: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves, taste high in
11: Dr. M's Amazing
10: Healthy Prevent. Mugs Amazing
12: Man, relax ka lang.
10: M's Amazing Tea na. Man helps prevent diseases like cancer and heart to its properties. Sa health benefits.
11: M's Amazing
10: Healthy. Mabibili sa mga butika at suwide.
13: I'm Kudeb and Sweet 16. Akda, dahil sa...
14: Oh, may 10,000 foggy points. Abot ng mga dalaga.
15: Tira. Labot. Fresh. Hindi distract wala.
16: At parang...

0: Dahil sa ira.
1: Admirers, ako'y talaga kuminis. Kutis na.
2: Enriched with arbutin, glutathione, and kojikens na kinapatunayan sa mga laboratorio na sigura lang inis.
3: Kubi ay si Salvin na. Ganda.
4: Ira. So, apubato ng future.
5: O na ang inyo. Ano po ba ang kalusugan ninyo? Ulit ko ha, PA, magpa-executive check, basic check-up or budget malasyon ng inyong kalusugan. May mga natuan pa ninyo na ay okay pa. 2-5 na karaan po ako. Ito yung 6. So, 6 asing palatandaan para masabi pa yung kalusugan. Yung nararamdaman ninyo after, may mga tao kasi na after kumain pa yung po yung hinga, yung kapag main, so, yung antukin ka after sa tanghali. Tao kasi yat-yat talaga eh. Ipapakas pa energy level pang damihin na ang iyong metabolism. Ibig sabihin, suka sa posibleng kuya na mga ka-wellness. O, tulog. Yung hindi ka bangon ng bangon. Ala ang tulog mo diretso at na-achieve mo yung twice every day. Although, sa inyong 6 hours na suog, wellness ha. O, pangapal na magandang. Hindi ka basta-basta ng katawan na wala namang dahilan. Yung ibang tao na lang sawan, minsan, muyo ko, sumasakit yung likod, ay sobrang pagod, yung trabaho mo, sumakit ang katawan mo, putakit ang katawan mo ng wala, propsu, speak, pagsakit ng katawan, yung tulong dyan, yung pinapagnanak, yung doctor, yung Q-sa oil, ha? Ang din ng lutas ng silip, seed na danas, hindi mahat, kapag iyong mo sa iyong katawan, tulong yan, paabsyon, magmuka, tulong yung pamamagaan, ha? Massage oil, ang kaganda, kapag hinaplas mo, ipuato, tulong para ito lalo na ang lamang kaiwas geha. Q-Sai Massage Oil saad sa inyo.
6: Bilang isang empleyad, hapon na nag-drug na rin. Marami na akong nararamdang kayong pa aking mga baho. Diyan ang Q-Oil na aking kapartner sa buha ng dumaraw na nagpapatunay na talaga usay.
7: Massage Oil, mayaman sa matas ng luya. Sisig, nakakatuwa sa pagkahilo. Ito ang blood supply massage oil. Mabibili market sa inyong lugar.
8: Ikaw ba ay sakitin? Ikaw ay may mineral iodal ang kakulangan sa mineral deficiency o gnaman. Para itakit, dapat to ang mineral one. Best Cups Mineral nagtataglay. Mineral tulad manganese, iron, iodine, amine, zinc, potassium. Best Cups Mineral Food Supercent approved drug administration sa bibili sa inyong lugar.
5: Tuloy-tuloy pa rin. Walong palatandaan niyo na okay pa. Nyo, o pangsyam, ba na kapag inyo at ay madali o magbun ang katawan pat ng nutriwa at mag-regulation. Okay? Nag-ako ko nga mga dali. After 1 week, may mag-ugay 10 days and okay. Maganda yung sa iyong katawan. Ganun po ang bubo ha? Sa palatandaan. Sugan. Ang samong kapag hindi ka nakakano yung mga panic, yung mabilis masyado na pagtibok yung utang, yung gulagi ka lang kalma, lagi lang pakira, yung stress level mo na kukontrol mo, ang tanda maganda lusugan mo. Nas naman sa inyo, mga paraang natural mo, daan mo, okay pa, maambo.
9: Dati, hindi na siguro, di ako at pimi ko na mga facial soap. Pero walang pagbaw. Nung nasubura, charcoal soap, nawala ang face ko. Naging smooth bumura ko. Ako nga po pala, si Juve, is like happy hero.
10: Inner charcoal white, inactivated charcoal soap, revealing the bully structures nationwide.
11: Next Bautis Detail. Ako na, unting naglalagas at ng aking shampoo. Agad ko itong sinufictive na, hindi ang paglaga at kumapal pa ito. Mas pamaib.
12: The natural organic shampoo for minerals and damp threatened hair. Regrow and restore hair for organic in supermarkets and drugstores nationwide.
5: Hey mga ka-wellness ha, po yun yung mga tips na yun para masabi mo na mahaba ko. Kapag kayo ay kakaiba at kung ano ito, wag ang ulo ha. Alam niyo po ba nakaralang inog ang alala ano kapag inugat po kung kahit may nararamdaman na ayaw ta mga payo may nararamdaman magkalaman ano kung tips to share general bab niyo magpo at malinis sa atin
13: magutang kilig abangan na programa ng happiness
14: lala ang trip bibilatong tanang itngasent ay galan.
15: Come to where light is. Udal Enterprises. Karangar, the fix is pretty easy. Wow. Establishing for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, dali-asa. Pag-asa mo'y dali-wawa.
16: Come on, let's go on the road again.
17: On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsasabi.

0: ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati na, unti-unting naglalagas ang aking buhok. Kaya noong sinagest sa akin ito ang kapan, na unti-unting naglas ng Bacoor pang diham na ibang hair regrowth shampoo.
1: Pro Organics, Dove Drop, Pecan, and Regrow, and Regina Shampoo. Available in supermarket.
2: Simplica, Cafe Green, si Herbong Pang.
3: Si As, isa po akong is na nakatiet.
2: Cafe Green ang napili mong bili.
3: Sige po, sa Rosing Umin, Cafe Green, napanbas sa class. Pus,
2: no, sa pag-inom ng...
3: Napas na malakas ang ko, hins magkasakit.
2: Sa hilip eh.
3: Ang green, hindi nitong sterile stevia.
2: Oh, ayong cafe. Best 6-in-1 bowl milk market.
4: Ay, a student, di guman ira.
5: This po, ang foggy po, kilaba. That, at fresh, hindi a straw. At ba, sa ira.
4: Pag ma talagang puminis, kutis artisa i.
6: 3-in-butane, glutathione, at lung ingri sa buong mundo. Laboratorio, lung para kumina. Sa gabi,
7: malagyo sa ang sa i.
8: Stonak, food and drug, mabibinsat butika.
9: Ramon, poka nash. Pest cash ang sendang mga GCash. Bisita lang sa Bahay, Le Tabaco City, Floor, Tabaco City, Anos, o malilipot at isipot ang kusot and top sinin our story. Kamagash, tabi kay Bardo.
10: Tindugo na bukol.

0: your bit of music. This on Risk One Music. Fish Radio News. Ang bagang impat. Natutuga in One Radio. Nadia. Chada Parta Parada Indudango 30 International Sin Weather Update Parada Parenta Mutos na kan mga Parta Para Yaw Nung Sin Tagapagbaret Record Parenta Parada Train Arts 3.3 News FM Parenta O Coffee with Herbal Mix Best Anti-in-1 Coffee Tea Black 4-in-1 Coffee Big Green Kumusail At Akal Ni Parenta
1: Maray na pagkaya na sa tuya mga Parenta ang unyang pong all down in Webes Dekan Mi 26 sa pagatud kan mga Barnikal Dikal Akdayo San sa Inbarata
0: Parada
1: Sa mga detalye sa kita na tayo na sa kamugtakan kan on Ang kamyang panahon natod po sa Sindokan Kaping Natural, Kaping Herbal Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold Best Kapi Black, kasinan Best Kapi Green 6-in-1 Mix Gabustabi iyan, bababakal nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide Lamantiner kan Tropical Store kusog ka ini, maski pa Nagluway ang nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility basado sa Weather Bulletin kan State Weather Bureau na uring namataan ang drought in panahon sa distansyang 1,195 km sa sirangan kan Eastern Visayas sa bandang alas 3 nin maagahon Iguay nining maximum sustained winds na 65 km sa Arnisa Centro at 70 km ang kada oras In kaso maglaw gini sa nasyon Pabagyong Domeng, sigun sa pag-asa na posibleng magpadagos ang kusog kini asin posibleng umabon kategory sa Sabado, Mayo 30. Pinaglalauman man ang peak intensity sa pagultanan kan Sabado sa Domingo mantang nasa Philippine Sea antes na padikit-dikit ini na magluya. Siring man sinabi kan Weather Bureau, likely na magtama sa daga. Ulit po ang tsansa, sadit ang tsansa na magtama kini sa daga. Uli sa pagbabago kan na forecast track ka na ang route nin panahon. Tras tanto, hindi po sa may pati kan Bicol Region, mainit na maray ang mga lugares. Base po ini sa pinagpaluwas na heat index kan pag-asa. Duman sa may pati, Marinis Norte, ngunyan pong Aldao, nag-aabot sa 43 degrees heat index. Susundan po yan kan Legazpi City na 43 degrees Celsius man. Masbate City, 43 degrees Celsius. Pero ang pinakang mainit sa may pati po kan Huban Sursugo, nasa 44 degrees Celsius, 42 degrees Celsius. Ang Huban Sursugo, nasa 42 degrees ang Pili Camarinesur, nasa 44 degrees Celsius ang BU Ginabang Celsius mainit man ngunyan sa BU o sa BIA Daraga nasa 43 degrees Celsius po ang heat index na pwedeng ma-experensyahan
0: Parada 30 Parada 30
1: Diretso na kita sa iba pang detalyas kan sa tuya mga barata sa lado lokal Tugos o tulos sa nagpasiring duman sa may party kan Pampanga at Pamayukan CDRRMO. Masinaman sa naging direktiba ni Alcalde Ray Bragais matapos sa maghagad din tabang ang pamilya kan duwang biktima kan pagkagaba nin edipisyo duman sa Angeles, Pampanga City. Sa impormasyon na pinagpaabot ni Mayor Ray Bragais, naghagad sa saindan nin tabang ang pamilya Dumo pasiring duman sa Angeles City. May relasyon ini sa sinasabing saro sa mga naging biktima ang saindang kapamilya. Asa sa mga oras ng development kung ano na ang pinal na kamugtakan kan duwang taga-isla San Miguel na posibleng natrap sa pagkagaba kan edipisyo duman sa naunang bita na lugar. Alas 7.22, pabor si Mayor Ray Bragais na pag-iun sa Rapol ang mga benepisyaryo kan Presidential Educational Assistance Program ni Presidente Bongbong Marcos para sa 20,000 na pinansyal na ayuda na itatao sa pagkatios na estudyanteng magraduar sa kolehiyo. Sigun sa alkalde sa rining paagi, ngani na da imabaso ang mga barangay officials sa asin masabutan na o masautan na iguan hintig papaboran. Katakot kay ni mahagad ba ng alkalde ning kalinawan hali sa League of City Mayor kung ano talaga ang tamang panundan o guideline sa pagpili kan mga benepisyaryo para

0: sa nabanggit na programa. Kung magiging ramduman, wala tuong unyan na ang nagsusurulputan na mga impormasyon sa social media manong o sa nang napinagigibo ka nagkakapirang barangay digdi sa may party kang Tabaco City sa paagi kang pagpili kan limang posibleng maging beneficiaryo kan programa 30. Alas 7.23 nin pagkaaga pinaymutikan ni CSWDO Head Jennifer Mayo ang impormasyon na naglarakop sa social media na ang siyudad ng Tabaco Subuot ang may pinanghalangkaw na numero ng kaso kan rape sa bilog na probinsya ng Almay. Sigun kay Mayo, na single out sa nasubuot ang mga kaso ng child abuse na kung sa Indacol Subuot na klase ng pang-abuso, bako sa na o bako itong mayormente na kaso ng rape. Paliwanag kanina kan taong 2023, iguanin 24 kaso alagad. Bako sa na inima kaso ng rape, kundi iguanin physical abuse as in iba pang klase ng child abuse. Kan 2024 man Subuot, nagbabaini sa 16 na kaso alagad kan 2025 naglangkaw man girara ini sa 25 kaso. Pigli raw niya man na may rason kung nanta naglangkaw ini bako sa nadalian ta nagdakol kundi igwadig ding mga ongoing case na hali pa sa mga nakaliis na taon. Dalang intensified information education campaign kan syudad nang kaigwani mga reporting of cases na maski haloy nang nangyari nagreport sila dalang tanaraman inda na dai dapat nagtatago kung sain na ang naging biktima ni pang-abuso o kung sino pang-abuso. Dagdag pa kini nayaon ang sa indang espersos na maibitaran ang siring kaning mga pang-abuso as in pag-assistir sa konsii ang maghagad sa saindaning tabang manungod sa bagay na ini. Kabilugan poon 2023 sa God ngunya na 2026 na 61 kaso ang nairehistro digdi sa may partikan siyudad din Tabaco. Kung nag-abot sa kaso ng rape, nakapag-rehistro nin 20 kaso poon ka naon ang bitanan ng periodo. Halangad pinagtaon ng linaw kan CSWDO nangunya na taon. 2026, igwapa sa naning sarong kaso ng rape digdi sa Tabaco City as inaglalaom ang mga opisyales na dai na ini madadagdagan pa. Alas 7.25 na po nin pagkaaga. India National, duman sa Catanduanes, pinagbabadil Luganan. Premature na babaeng umboy, naku akan mga otoridad sa sarong bakanting lote, duman man giraray sa Berak Catanduanes. Yan asin ang iba pang mga barata, masunod na.
1: For a school that builds a strong foundation for your future, at Bia Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: pre-elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, Ed, BS AB Political Science Programs, MAED, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office at 0542-4764. Danielle B. Peña Memorial Foundation Incorporated, your firm foundation to better and...
2: Sa panahon ngayon, mahalon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa hanap mo ba sa serbisyo? Sa Quentin Lab, meron silang laboratory services, blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup, internal medicine checkup for adults, or for pregnant mom, the checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke pain, chronic pain dahil sa arthritis, dementia, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain de-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor.

0: JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Card Tobacco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30-8:30 p.m. Queens Med Medical Clinic and diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa manok ni Osang fried chicken. May pa sa manok ni 70 na navy pa. Sam, nuggets na talaga nga ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat taga. Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Abis, day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kag-uikos. Sa diri o kapamilya, day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: St. Jude Animal Bite Center is a very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 06-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan. Pangkaso! Pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Hulika ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, kung mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Ang Best Cafe Green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihingi? Best Cafe. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alas 7.32, yung pagkakanibang detalyes kan mga bareta na kaguno nin bronze medal ang hoben atleta na si Kyle Hunter Villar. Sarong estudyante sa grade 6 kan Catholic School sa 10 meter medley relay na sarong kompetisyon sa kakatapos pasanang o sa nagpapadago sa palarong pambansa. Kay Iba ni Villar sa relay team ninda o sinda Reggie Owen Bercasio kan SDO Albay na presente man na swimmer kan Tabaco City. Alister Arnaldo kan Legazpi City asin si Draco Alvarez kan Naga City. Ipighayag kan lokal na gobyerno kan Tabaco City ang pagbati sa mga atletang nagre-representar asin nagtatoning ondra sa riyon. Ang triumpo kan grupo nagpapahiling kan dedikasyon, disiplina asin tibay kan mga atletang Bicolano sa lado kan sports. Nagpaabot man ang pagbati ang LGU Tabaco sa mga coaches, trainers asin mga magurang na naging katabang sa preparasyon asin triumpo kan mga atleta. Maragos ang subgobyerno sa mga hoben na igwang talento tangan ina mas mapalawig pa ang sa indang oportunidad sa manlain-lain na kompetisyon. Alas 7.33, kritikal ang kondisyon kan pigdara sa hospital ang sarong Indian National matapos sa pagbabanilon. Kanda ipa na mimidbida na riding ang tandem sa Kalamanca National Highway sa Barangay Ligtin sa San Andres Catanduanes kan nakalihis na odto. Sarong tama sa daghan asin sa tagiliran na ang tuminama sa biktimang si Say, 44 anyos, may agom na resi-

Presidente kan Barangay San Roque sa Veraca. Maragos man na pinaghahanap ang duwang day pa namimidbida na nagdulag pasiring sa direksyon kan Barangay Palawig. Sa report, alas 12 ring ulto, lunad kan sa iyang Yamaha Mio Gravis sa ang biktima asin pigbabiyahe kani an highway pasiring sa San Andres proper. Kan pag-abot kani sa naon ang bitan ng lugar, bigla na sa nang huminarang ang duwang suspect lunad kanda ipamaraman o naplakahan ng motorsiklo. Tulos sining pinagbabadil. Makaskas man na nagpasiring ang mga tawuan kan MDR Arimo San Andres asin ang mga polis pasiring sa lugar kan insidente asin pigdara sa Jose Alberto Memorial Hospital ang biktima. Si Riman kamugtangkan asin ipiglipat ini sa Catanduaris Doctor's Hospital. Agad na sa establish na subot ang kamugtakan kan biktima. Padagos pangunyan, ang hararuman investigasyon kan mga otoridad. Sarong premature na babaeng umboy, anakoan kan mga otoridad sa sarong bakanting lote sa barangay Cavinitan sa Barangay Catanduanes. Sigon kay Catanduanes Police Provincial Office Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Imsol Aykawat, tulos ining nadara sa ospital alagad perang oras sa binawian inining buhay. Amin bidan man kan mga otoridad ang ina kanaw na bidan ng umboy kon sa inahiling subot kan boardmate kani na may dugo sa saindang banyo asin pasaan bintana na pinagtutubunan digdi ipighulog ang umboy. Sa presente pinag-obserberan ang ina sa ospital asin posibleng masangatan ng kaso. Ang pagiramduman sa ikawat sa mga magurang na bisitahon ang sa mga aki kung sa in sinda nagbo-board o kaya nagkaklase nga na mabantayan ang sa inang kamugtakan. Abiso niya man sa mga estudyante na pwede sir sinang magdulok sa mga ahensya o kaya mga NGOs na nagtatabang sa mga siring na kaso o yaw ng kaso na pwede sir na magtaong abiso nga na malikayan ang mga siring kaning klase nin insidente. Alas 7:36 na po nin pagkaaga. Nahampang sa reklamong plunder grab asin enteric bribery si dating Senate President Francis G. Escudero sa Office of the Ombudsman. Napagkaraman na pinagrekomendar kan Field Investigation Office kan Ombudsman kan Abril 16 ang pagsunod ng kaso laban sa senador. Sinabi sa reklamo subot na indirectly receive ni Escudero ang mga nasa 306 million as in 280 million pesos bilang kickbacks ali sa manlalain na flood control projects. Nakabase ang mga sahot sa testimonya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretario Consain may ansarong Maynard Ngo bilang subuot iyo ang middleman asin bagman Escudero. Sigon sa dokumento, ipigsagibusan perang data kan 2024 asin 2025 sa paagin ninyo. Kabali na ang sarong 306 million na transaction asin dua pang kantidad, 160 million at 20 million pesos. Sinasabi ng mga proyektong pinagkuanan kan subot kickbacks, anali sa manlain na lugar si Rican Metro Manila, Visayas, asin perang probinsya sa Luzon. Pigpaymuti ka ni Escudero ang mga sahot sigon sa sayang sinugo na Maynard Ngo na maggiro para sa saya asin wara subot na ebidensyang magpapatunay na nag-ako siya kanaon ang bitan ng kwarta. Masado sa nasubot sa mga akusasyon ang mga payag kansarong individual asin bako sa aktual na ebidensya. Pigbanggit niya man ang subot bako makatarung o magkakatugmang istorya ni Bernardo sa manlain-lain na affidavit asin pagdangog. Pinagagal man Escudero sa ombudsman na di pagpatawa ng immunity si Bernardo asin perang iba pang involto asin ipigdoon na ini ang pinakang guilty sa mga ipinag-involto sa kaso. Sa Office of the Ombudsman ang pinaglalaoman ang Office of the Ombudsman magdidesisyon kung isusunod ang kaso sa sandigan payan para sa senador. Kasiring kita sa Lotto result. Sa oras na 7:38 in pagkaga sa Grand Lotto 655 uyapon winning number combination and any order 33 is 43 19 48 45 million pesos. Sa Mega Lotto 645 uyapon winning number combinations 8 9 43 as in 18 jackpot prize 28,760,977 pesos 0.68 centavos.
Wara pa po kinang gagana kaya pagiramdom sa mga tubang din.

0: At po'y paglawam sa swerte ang sendong kapalaran magigo sa sin magtyaga na masen so ang buhay. Alas 7.39, ninpagkaaga, yan natabi ang naging country mga barata. Para sa iba pang informasyon ay follow sa muyang Facebook page. Hapon sa natabi din doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tulkan mga barata dyan sa Technical Manuel Mugera. Ay maglari mga tugang tegwa pagitang editorial segment sa Bianca. Kuman po ang sendong naging tagapagatod barata at porteyo sa One Radio 91.3 FM. Tindugo na!
1: Barada 30! Renta. Hatod sa indo kan Best in One Coffee with Best Cafe Gold, 20 in 1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black, 4 in 1 Coffee, Best Cafe Green, 6 in 1 Herbal Mix, Eye Massage Oil, 10 in 1 plus 1 Health Drink, Vessels, and Mabdikan Nation.
2: Escalating situation, Tobacco College is hiring teaching positions in various baccalaureate programs. Social Science Culture, Nursing, Electronics Engineering, Business Administration, Mentoring Teachers. Applicants examine favorably with master's degree and with ending. Interested applicants may submit the following: application letter, copy of diploma and records, and other pertinent documents of the Vice President for Academic College, Number 5, Tomas Cabila Street, or contact 0908-625-9093.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, Vispa, computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tire, ting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Burgos City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa St. Pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page.
4: Infants, mommy and daddy. Ako si doktor na po ba si baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis. Pabi vaccine naman para sa hepatitis ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siyo po ulit pag 1.5 months na si baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa Day Center for Health Development.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, hang kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry, Anrox Detergent and Sure Soft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent and Sure Soft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya.
7: Best life issue lang na health sa RL Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Magkawa sa second floor, Brohan Building, A. Tabaco City. Mga laser treatment, laser hair reform, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services. Under a scene ng napaka-relaxing na Japanese Royal Ed Spa. Dal massage pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and Wellness.
3: Isang patunay na maganda katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 18 Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lumbebe. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada, lahat normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-ini. The best talaga.
3: Best Cafe Gold. 20 in 1 coffee and best

0: Okay, good morning na sa Gawisyado, Baparanta, bye! Bait na, tayo na yan! Bente otsyongon yan, mga tuga, piyestahan dyan sa Makibidong daw kita. Ate Ella, happy piyesta! Good morning! Aranihon sa na kami dyan. Aranihon sa na kami dyan sa May New Road. Good morning! Subanggi, sukudal-kudal dyan, abot dyan sa San Carlos. Bio nag-aaral ko ang beat. Jenna Brera Christian, kay Maricel Bindal, Adel Basmayor, Maricho. Good morning, Maria Corazon Buman. Good morning! Happy piyesta sa mga taga San Vicente day nangingimbitar. Good morning. Morning sa Sendo. Good morning. Good morning. Mike, day ka lamang Mike nangingimbitar Mike. Mike, diyan sa kunyan sa groceryhan diyan natig babakalan ko kanino. Ang pambahog. Ilan nangingimbitar si Mike? Good morning. Good morning. Good. Sige, diyan sa technical si Sir Manny Almoguera magatugang tabi. May akomodaro na ko digdi bisita no ta kayro kakapuso na kita din kita makakadiskuter pa ning issue digdi. Ini na lang na sa tuyang bisita tabi ta importante ining bisita ta. Ay ma'am, Dimple Jack mo na sa pagkaaga sa imo manam, makipiesta kita tabi madam. Kun sa maga po, bumaba ka na tabi madam, ta makipiesta kita. Oy manay Perla Bindal, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Sige, may bisita ako digdi mga tugang ano. Ako mo daron ta ini. Kung ano ang sa tuyang maipaglilingkod mga katindugon tabi. Si Junior Palpak, good morning sir. Pabati po kay Isto na uguton magsi. Ato man naman na. Mana tao man na. Yaman nga ni. Tayo man uyugon mo mag magkakanta nga ni pagdagon. At taga-uson nga ni ko. Ting muna. Sisi man itong taga-magapu ang tigbabanggit ko. O mananig di tabi madam, kung taga-Uson ka ta, makipiesta kita do. Diyan sa parokya ni San Vicente, o diyan nakaunaan, ano na yan na di kita makaka. Manay Melba, uli bagay di. Anak ko ngunyan, so anas libre, so may bayad, may gusto nga, grabe ang pagtios. Good morning. Igiday ko ng pagparatod to doon pa, tala 7:49 na po nin pagkaga may bisita ako digdi. Good morning po, tabi. Marinaga.
1: Marinaga po, Sir Ben. Mahagad po, tabi.
0: Si Sir Ed na ako, tabi. Ay. Bako na si Sir Ben.
1: Sir Ed.
0: Sir Ed na, tabi. Mahagad kang tabang. Anong pangaran mo po?
1: Ako po si Judy Ann Berenbergo, taga 7 po. Nagagad po, ta.
0: Judy Ann?
1: Ini po, tigagad ko po, ta. Ano, makusog po ang puso ko. Nasa 700.
0: Ay, para sa imo yan?
1: Sa puso po, makusugon po.
0: Ng heartbeat mo?
1: Iyo po.
0: Judy Ann, Berin?
1: Virgo.
0: Virgo?
1: Iyo po, nagagad po.
0: Taga sa in katabi?
1: Taga San Ramon Proxete po.
0: Taga San Ramon.
1: Nagagad po, hindi na tab. Medyo dako lang halaga po.
0: Pero na edad mo po?
1: 20 pa lang po.
0: May aki ka na, may agom?
1: Igwa po. Dua pong aki, duwang babae po.
0: Anong mister mo tabi?
1: Nagpapadyak po minsan.
0: Ngunyan hain si mister mo?
1: Yaw po dyan sarong ta. Tigbantayin sa saro ko po. Tatarog pa.
0: Eh yun. Pero nga, dua ining mato ang kaiba mo. Eh. Iling ko daw, ano mo, sign ini ka nag...
1: Dyan po sa Amando.
0: Sa Amando ka nagpa-check up. Haloy na bagay ni?
1: Bago. Tigpabagoan ko nga ni po ngunyan.
0: March 25 pa bagay ni?
1: Muni po.
0: Ahalo yun na March 25 pa, 2026. March, April, May. May lang ngunyan. Unisubago.
1: Pupo mo diamond da si Dukes
0: Aga. 4,000.
1: So ano?
0: Oh.
1: Pupo mo niya ta. Dago pa ko ta. Ay.
0: Dr. Amando Cope. So ano inimani sa radiology department? So ang kagamitan mo kainin tabi madam para sa pagpa-radiology mo?
1: Oh, yun.

0: po, iba man po. Sarap pa po ini so sa ano.
1: Iba pa yan. O, iba radio da yaman ki budget ko di ma, nga po dan kita di.
0: Iya po.
1: Bata, kami baganga ni Ali, paman sana. Speaking kang ospital, salaga ko sa inyo, tod-tod ng unto. Kung sa inyo ospital, ta nakaluwas na si pa, kasudma, bagatugang tabi. Ay, isa kahakunyanan ko, kakaskasan ko, una ko nanggad su, kahuron mi kasu sarong aldaw dyan, si Ate Pina Borja, bako man pala ngayon. Bako ngayon ako ito, sir, sumakaskason. Si Ria nga ito. Ria ba ito tabi, Ate Pin? Diyan sa, kunyan, sa Siga Hospital. Parin na pagkaagad. Kunyan, mga nurses, buda, mga doktor, mga empleyado kan Siga Hospital. Good morning tabi, diyan sa Indong. Alamat tabi kan sa Indong, kunyan, inihong serbisyo, ano? O, paano ka inihong tabi? Madamang nga po dang kita kayo ni Judean sa mga paraan tabi, tatabi. Ade, sige, dorda ko lang kantidad kaya yan. Sige na po, mga pudan ka natabi sa mga paraan. May piginom kang bulong, dahi man.
0: Dahi man po, tapa po.
1: Mahalat kang result kaya.
0: O, resulta po mo na bago dahi.
1: Presetahan. Natatamay na kaskason ang tibok ang puso mo.
0: Ano na, donate po ko ta akong dugo. Pag ano kang, ano so, pang-ipit baga po
1: mo. Karong pang-biping na pinipit.
0: O, sinidok. Dahi ka na nga yapi, di dapat ngayon pa-check up ka na. Okay. Donate po ako, pantulo ko na ko ta po.
1: Na, pag-donate kang dugo.
0: Pag ano po. Dahil na nakuanta, yun na dapat po itakusog ang puso.
1: Oh, dahil daw nagkusog sa puso mo, tanong yung mister mo, na nagkaya naguro, I love you, dahil man, sige na, pudan ka na, tangani na makapagparadiology ka na, nadurda ko lang, kantidad po yan, ano?
0: Iyo po.
1: Na kaipuhan po ni Judy Ann. Maray na itong so atab na nagpapahiling specialista, ay isa abuton ka sa imong kamugtakan. Ito bagang suko niya na, mapuntang critical na din datang ang arog ito kay mas maray na mas ma video diyan mga
0: po aga po sa Indoga boss ako po si Judan Berenbergo taga San Ramon Porcete nagagadabang pandagdag lamang po digdi sa pag-laboratory sana po matabangan po nindo ako ta medyo da ko lang halaga yun lang po salamat.
1: Okay, makihalat-halat Judian ha.
0: Iyo po.
1: Oy, so may mga surusobra tabi pahangad kami tabang masabay. Yes rin sa gagawin. Diyos ko kitang buhay sa ibabo. Oy, Judy Ann, sige na, makialat-alat na lang tabi sa baba. Ano? Sa abotaan pagtius kan mga kababayan ta. Sir Manny, ang araw kayo ng sitwa. Oh, igwa ka dyan, Sir Manny. Dekay akong daradigdi. Bayadan ta ka na sana. Tawin ni nakikunyan. Araw kayo ni tahira kamang kayan. Padara ko na lang sa imo tabi, Sir Manny. Tod-tod. Dekay akong daradigdi. Pasensya na kamo ha. Pasensya na tabi, Judy Ann, sa dikit na nakayanan. Kunyang kita, inihong ali pa lang sa pigagastosan man. Mala, so sa kuya nga ni Sir Manning uraw to ay motor-motor dyan. Dati, sako, pang guru gastos lamang. Bakalanan, indaguhon pa yan. Arog ka, Sir Manning? Arog sa nakananyawan sa'yo. Bitin pagkisaro. Kulang pagkisaro. Di ba, okay na yan, Sir Manning? Oo, tabi. Sige. Ayos na naman ni Sir Manning. Alat-alaton mo, Judy Ann, bad may magtaupan, Judy Ann, tabi dyan sa baba. Iyan, nakadarunagdag, tayrak man kayo ni. Kung nasasabutan ko ang araw kayo ng sitwasyon kan mga kababayan, tatahali kami dyan sa araw ka na sitwasyon. Nang pagpap, Sir Manny. O, mahala nga ni, si pa nagluwas sa ospital, Sir Manny. So, sa bulong, napang sarun si Mana, labi 3,000. Reseta. Bulong sa sarun si Mana. Sarun si Mana, Sir Manny. Saan mo, saan ka magparakuha kayo kung halimbawa? Iyan mapagalon ano tugon sa mga araw kayo ng sitwasyon na magtitiri o stabi kaya ang pagmayhe lang baga gastusan in maray sabi ko baga minsan sa buhay itadigdi sa ibabaw kang kinaba nakatipon ka ngani nin korta nagtipon-tipon ka pero itong tinipunan mo minsan magagamit mo sana sa laugas sa runsimana pagka may problema na sa imong kunyan sa imong salud matalang ako dyan sa Siga Hospital ta. Zero billing, Sir Manny. Zero billing talaga, Sir Manny, sa Siga Hospital. Kung kamo tabi may mga kapamilya na nagtitios, rari na darahon nilo sa mga pampublikong hospital, ano? Ngani na, kunyan, inihong day naman kamo magulpi. Ibali magtyaga kamo kaso kan mga dokumento, Sir Manny, animportindo, day kamo ning iisipon kasi nasa gobyernong hospital tabi ang sa indong pigdumanan. Pag sa private, sa totoo lang sa private, talagang ariglado dahil kang iisipon, Sir Manny. Gabos na pangaipon kan sarong pasyente. Buda oras-oras pati, bibisitahon ka kang nurse, yaon ang pagriparo sa saimo. Nudi, anmaray sa na dyan sa so may mga kwarta. Lumaog ka dyan, malo.

0: Stress ka, man nga ni, pero stress ka, tanbayadan mo gulpi. Yung stress ka, di magkakahilang ka na naman. Kakahilang ka na naman. Di ba, problema ba ka? Ay, si Rocky Tabinas, may 200 man na ipadaratabi pa. Ano na lang si Rocky, panudo kay ni... Bata din nga ni, kung darang ka, si Sir Manny nga ni, nalimasu cash. Nag-agad nga na ikaw kay Sir Manny. Payamanan. Alat na patawad to. Magalat-alat na sa nadigdi si Madam. Tay forward ko kay Sir Manny. Yeah. Sir Rocky, duman na lang sa GCash tabi, Sir Rocky. Ta, sarabay ko na sa napagpadara ha. Sir Rocky, taning kiyamanan digdi. Yan, digdi sinsilyo. Barya lang po sa umaga. At yan na lang naod to ha. Magdarangog giraray pag alas 11, sagkod alas 12:30. Yan, makabuelo kita duman kan pagdiskuter kan mga isyo. Dakulong pag kitang pag-i-restoryahan tabi mga katindugon. Ano po? Sabi ni Mafi Katubig, pahagad tabi matauman. Uy, salamat ma'am Mafi Katubig. Pero salamat ha. Don't mention that. Pig-mention ko na tasukat kaya naho dyan. Ay, pagka mo mag-message, sunar, inutong tulos, don't mention my name, ha? At kung nasa ho dyan and don't mention my name, na kita. O, so mga mapadara, announce ko na nga ni ini, na number ko digdi tabi. Sa 09565816126. Ayan po ang GCash number para mas madali. Tay forward ko na lang giraray kay Sir Manny. 09565816126 tabi. Yan, yun ang gantabi, madam. Nabulgar na lugod. Oh, next time, ang tirada, sa inotan for me, don't mention my name tabi, sir. Oh, tapos sa baba, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. At ma'am ha, nabanggit ko naman sana na salamat tabi ma'am Mapi Katubig Eruma sa imong suporta. Bina sa tabi na si store. Good morning tabi dyan sa Saindo. Salamat si Rocky. Yung man girari si Rocky, duman mo po pwedeng ipadara ang 200 sa 0956-5816. Nag-aagi man inisi na si Rocky sa grabing kapigaduhan mo nyan. Ano? May mga taon talaga si Rocky, ma'am Yoli, naarog kaya. Pero hiling ha, sa ibong kan, medyo trutagilid man sabi ni Ma'am Yoli sa kanil si Rocky. Maski po paano, may pigpapadaraman giraray, Sir Manny. Nag-aagay. Gabos kita, arog kaan, Sir Manny. Bako gabos, kunyahay. May mga panahon, may mga sitwasyon, as in may mga pagkakataon na maagi kita sa pagkalugmok, mga katindugon, sa tuyang pang-oral daw na pagkabuhay. Ganon talaga eh. Pero kaipuhan ta na magpadago sa ibabaw kan Earth. Kasi sabi nga ni Lord, habang may buhay, may pag-asa. Amen! Good morning, good morning. Madagos lang! Good morning. Alas 8 na! Good morning, good. At siya naman na alas 11, sagot alas 12:30. Good morning. Sa programang Tirador sa Uno Tabi, kita mag-iribanan giraray. Amo po, dyan sa Technical Department, yan po dyan si Sir Manny Almoguera. Sa mga mapaabot po ni Tabang... Para po digdi kay Judy Ann, maraming sikan sa inyong ayuda. Ngayon pa po digdi siya sa One Radio, mahal. Kantidad 5,000 or 4,000 po tabi. Ang problema kan, pagkatapos pa kan resulta, mahalat ka o resitahan. O kami ECG, Sir Manny, abot kisarong simana. Haloy, ang ECG. So X-ray nga ni, inabot man kay halos magduduan simana. Nagapo, aming pabalik-balik ko sa ospital, Sir Manny. Kapagalan na gulpi, mga katindugon. Anyways, sabi ko sa buhay, ako po ni Sir Bordeus, pulamang tabihan sa kuyang angog, binalagatak di sa mikropono. Bilang pagso, digitabihan sa One Radio, 91.3 News FM, Tindugo na!
1: One News FM, best news is One Radio, News FM, One Music, One Voice, One Station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM, One Radio, Tindugo na, Bicolandia. One Radio, One.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026.